0: Ema Sobraman, isa ko nung kabulan nga gin-monitor ang ining operasyon sa suspect sa Kalibo Municipal Police Station. Kagati na in relation to ha, sa pag-issue blast and driver's license nga nag-bypass sa proseso. Hindi dapat sino ang ano dira sa sulod. Pag daw may ano na may kasabwat na sulod. Ti mga kamerkado, naka ano man siya, naka piansya sa sang piansya, piansa sa 72,000 ti temporaryo ga pulo panihol na si Bell sa gwa mga kamerkado. Pero ti ang kaso aragyapon, no? Pagka pangatubangon niya ina. Sa Negros, Kafgo patay. Kagadwa ka mga katapuman sa Philippine Army ang napilasan sa nagluntad ng enkwentro sa Banwa sang Escalante. Bao kadamo ko na mga pariente sa Escalante, no, mga infante da, mga kuan ko, mga igagaw ko da ha. Igsuunan, wow. Isa ka miyembro sa Kafgo patay. Kagadwa ka member sa Philippine Army na kaangkon sang kapilasan. Mga kamerkado sa magluntad ang enkwentro sa tungas ng 79th Infantry Battalion kag ang Communist Terrorist Group sa may barangay Malasibog sa Escalante, siyudad sa Escalante sa itong Setyembre 29. Tingin confirm ini ni Captain Paul Lagarde ang civil military officer sa 79th Infantry Battalion na sunusayate nagakandak sa community visitation ang mga miyembro sa community support program, no, sa Philippine Army. Sa inali lang, ginpalukpan sila sa mga rebelde. Hindi magnubo sa pito ka mga miyembro sa New People's Army ang ilang naka-inkwentro. Hindi man makabasta-basta kuno ang militar nga magbalos sa lupok kahit para sa lugar nga madamo sa pamalay sa palibot. Why man sa rebuilding nga balas lang wag nodra kay daw why man sila guro ga care eh, no, sa iba na mga pumuluyo. Te kapin sa kauras man ang balona sa lupok antes nga retreat ang mga rebelde. Te mga kamerkado. Samtang magamay nakuhaan sang 2.4 million nga balor sang Cebu. Grabe no, father and son na business tandem. Pero si Prado niya nga by bust operation na sa Bacolod. Tinaglabot sa 2.4 million ang balor sang ginapatian Cebu na kumpiskar sa mga kapulisan sa separate operations. Pero magamay na sa barangay airport kag sa barangay Villamonte sa siyudad sang Bacolod. Nadakpan sa Puruk Gracia, barangay Singkang Airport, si Alias Koy, ang bata, gurun eh. Kung sila na-recover siya ang 280 gramos nga shabu, nga may kapin 1.9 million pesos nga standard drug price. Duga naman ang pag-ano kuno sinisaya, no? Pag-monitor. Sunod kay Police Captain Patrick Paul Lacandula, ang Police Station 8 sa Bacolod. Chief mga kamerkado. At gabarigyagin siya bangod man na nagailapit ang Mascara Festival dira sa Bacolod. Nadakpan man sa operasyon ang Yasining Upod sa Kadiste Anyos ng Minor de Edad na pumuloy sa Tansa to Gigaraw City, Cagayan Valley. Pero temporaryo nga nag-start dira sa Buena Park Subdivision sa Barangay Villamonte. No, muman si Elias John Benchico Anyos kaga taga puro kaingin sa Singkang Airport. Sa isa naman ka operation, no, by bus operation gyapon sa Buena Park Subdivision sa Barangay Villamonte man, na-recover man to ang ginasuspitsan sa buong nagabalor 510,000 pesos sa bata ni Elias Koy na si Elias G, no? Koy G. Mga kamerkado. Webes, Oktubre 1, nan. Dire sa Capiz, dumduman nyo ito nagpatay, naglutang to kay Captain Ampuyos, Police Captain Ampuyos. Di ini naglutang sa iya, na aresto sa aton sininga mga kapulisan, dira sa may banwasang Pontevedra, sa may Sitio Baybay, Barangay Pontevedra, Barangay Ilawod sa Pontevedra, mga kamerkado, nadakpan ining nagpatay. Nadakpan mo lang ni siya, ini matapos nga nag-implementar sa search warrant, no, ang aton sininga mga kapulisan sa puluyan ni alias Juve Blato. Si Juve isa man ka grabe daw arma daw armure ang iya sininga balay mga kamerkado kag dito na kitaan ining suspect sa pagpatay kay Colonel kay Captain Apuyos ang nagligad nga mabinulan mga kamerkado sa isa Blacabar sa may ano sa may Pontevedra. Tenay si Lionel 28 anyos caretaker kay residente sa Sitio Stock Farm Barangay Bungsuan Dumaraw top 7 most wanted person diri sa provincial level sa probinsya sa Capiz Banua no. So ini naman nakilalain mga armas lutang balak kag granada na kumpiskar sa puluyan sining isa ka subject person amo ni ang gin implementaran sang search warrant sa din nadakpan ining suspect sa pagpatay kay Captain Ampuyos mga kamerkado ang malailan diri kay ang subject person sining search warrant waay pero kabalo kamo anong mga nadakpan sa iya banwa na recover siya isa ka 45 caliber pistol 7 ka bala sang 45 kaga mga magasin kay holster 2 ka 38 caliber revolver mga bala isa ka M16 rifle kag mga bala man sang M16 kag mga magasin na recover pagid ang 9mm Taurus pistol kag mga bala man sang 9mm kag magasin isa ka camouflage sa bandolier sling bag kag isa pagid ka fragmentation grenade makin mo na adaw armory oh sa Negros minor de edad ginaligar ginpahog utdan sa ulo ng buno at ikaw man bala tod pahugon. Ang ining lalaki pilason matapos ginbuno si isa ka minor de edad nga lalaki Singkang Airport gapon sa Bacolod. Grabe na Singkang no. According sa impormasyon nagapabulkit ang biktima sa iya tricycle sa hinali ni ginpalapitan kay ginbuno sa minor de edad. Asapan ni sayon sang tiya sang ginatudlo suspek nga ginaligar sa iya inablos nga ating ginpahog kuno siya sa biktima. Ngautdan sa ulo, antes na nga ginbuno niya, no? Gindala naman sa ospital ang biktima para matagal sa nagkakaigo nga pagbulong. Sa Aklan, hubog ng lalaki, gindakop, matapos maktuan, nagapangawat. Kaga nagapangahuyan, ginpangahuyan ang generator set nan. Tidakop to ang ining hubog ng lalaki. Akto, ginsa nga dadakpan, nga ginapangahuyan ang generator. Kagtuyo kong tani kawato ng batteries ni sa isa ka grocery store sa Pastrana Street, Kalibo, Aklan, mga kamerkado. Samtang kagapon, Oktobre 2, Biyernes, diri sa Capiz, miyembro sa CAPGO, landing sa karsel. Matapos ginaligar nagpangbuno man sa isa kalalaki, dira sa Tapas. Ining suspect na si alias Okun, ang biktima si alias James, 19, pumuli sa barangay Tabon, Tapas. Ang isa pa yung minor de edad man, duha silang ginbuno. Ang suspect si Elias Rex, 20 anyos, sa San Francisco, Tapas, CAFGO member ini, Banwa. Tinaglunta ng insidente sa magwa ang grupo sa biktima kay suspect sa isa kalugad sa may event mo. Tingin pa yaga naglunta ng kinagamo sa gawa sa cover gym. Kaga inali lang ginbuno sa suspek si James Igo sa tuong bayan sa Yasin at Chan. Ang minor de edad naman ng upon ni James ginbuno man sa isa ka-child in conflict with the law. Ba? Ang minor, binuno niya man ang minor. Ang CAFGO, binuno niya man ang hindi naman minor. Ti Banwa, ti magapangatubay na sila isa nagkikigo man nga panumbungan. Search warrant, gin-implementar man sa balay sa negosyante sa Banwa sa Tapas, ay abaw, 232,000 pesos nga ginapitan siya buka mga armas na kumpiska. Partner gini-pirmi mo siya buka armas. Tida ko man to isa ka negosyante ginakabig street level individual sa ginkandak ang gin-implement ang search warrant sa barangay sa Nicolas Tapas, mga kamerkado. Ginkilala ang subject person kay Padjo, 47 anyos. Kaupon man si alias Badang, 21 anyos. Wanted man yung ginapangitagli sa otoridad. Banwa na kuha sa operation, isa ka caliber 45, Nurinco pistol. Uy, daw pamilyar sa kuning nuring ko. Duha ka magasin nga kag 11 ka bala, isa ka 12 gauge long barrel shotgun, wala sang serial number ka may bala pa. Nakumpiska man isa ka shot shell, nakalalay nga drug paraphernalia, digital weighing scale, kiluhan, no, isa ka black pouch, anom ka heat shield, transparent plastic sachets nga may sulod, nga ginapat yan nga shabu. Naglabot na sa 232,000 pesos ang balor sa ginapatihan na mga nakuha sa operasyon. Sa na no, Drigiapos Kapis Liburer Gimbono gamit ang buka nga butilya sa Bilasyunan. Pilasuntong Liburer matapos nga ginbuno sa lalaki sa barangay Kabangahan panitan ka mga kamerkado no October 1 ginkilala ini biktima kay Ariel 48 anyos ang suspect si alias Donnie 43. Pareho man sila pumuluyo sa nasambit man nga lugar. Nagapakadto ang biktima sa Bilisyonan upod ang si alias Ricky. Sakay sila sila sininga motor. Pagpundo sa balay ni alias Anito, dito nagbugno si alias Ricky. O kung si Ricky ginbugno sa mga persona da, mga kamerkado. Kaga because impluensyado sa makaulubong ilim nun, nairita guro eh. Ang suspect kaga ginatake sa suspect ang biktima. Gamit ang buka nga butilya ti igo gid sa wala nga bayan sang itsura aragoy ah kag wala nga kilid sang buka nga butilya. Wow, kasakit. Sa Iloilo, numero sa naresto sang PRO 6 naglabot sa 159 42.43 million pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa bulan sa Setyembre. Mga ka merkado. Okay? Samtang sa Negros sa lalaki patay matapos mukuryente. Samtang naga-wielding nag-wielding ini siya sa Sityo Bunga, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental. Aksidente nga nawiyatan sa biktima ang main electrical line. Muna nga na kuryente siya kag nahulog sa scaffolding. Tingin na dalaman sa Rural Health Unit pero gindeklara nga dead on arrival. Sa 8:17 mo yan to mga kamerkado ang mga nagapanguna nga mga balita na pagkit dire sa ulot balitaan sa Radyo Merkado Kapis sa sulod sang isa ka semana. Mga balita in relation sa lakad sa kalinong kagatawhay dire sa aton sininga palibot sa rayon size lakip na gani ang NIR kay manti dala pa nato ng Negros Island region sa mga kaprobinsyana sa Negros Oriental kag Negros Occidental. Banwa, standby ka mo sa masunod nga programa ang second segment no second portion sang serbisyo publiko program diri sa Radyo Merkado Kapis kaupod kay Kamerkadong Regilin Duron Baday. Thank you very much sa mga kamerkado naton dira sa Merkado sang Anilaw, Limudyan, Concepcion, Igbaras, Liganes, Limire, Masin, Nulusena, Pavia, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Saraga, Sara, Barutak, Viejo, Kaga, Kabatuan sa Iloilo. Samtang sa Aklan naman dira sa Libakaw, Liso, Buruanga, Madalag, Makato, Banga, Altavas naman siya tangalan kaga malinaw. Mga kamerkado na tunda, good morning, may aga. Thank you very much sa pagpasyensya pamati sa aton diri sa nagkalanabo sa bilog nga Western Visayas. So salamat sa liwat na mga kamerkado sa inyo sininga pagbuilog diri sa aton sininga pagpangalagad. Na sa liwat, standby sa second portion kaupon sa kay kamerkadong Regilin Baday. Inanalang ngayon yung sinay kamerkado diri sa first portion. Kamerkado Rico Castillo Infante sa Radyo Merkado Kapis, ang boses sa puso ng bayan.
1: This time check is brought to you by Kapis New Agri-Industrial Systems and General Services, Kubota, located at Kilometer 3, Barangay Luwaan, Rojas City, Kapis.
2: Colegio de la Purisima Concepcion, located at Arzobispo Street, Rojas City, Capiz, the School of Archdiocese of Capiz, an institution where your bright future begins. Hero Hardware, located at Cudian Ivisan, Capiz, owned and managed by Mr. Bayani Casal.
1: Capelco Board of Director, District 4, Ivisan Sapian, Engineer Jovencio Boy Villagracia.
3: Para sa dekalidad kay masaligan nga produkto sang gas, piliya ang LNN Gas Price Gas. Mayara sa nagkalain-lain nga kadakoon, 2.7 kilos, 11 kilos, 22 kilos kag 50 kilos. Mayara man sang medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, argon, carbon dioxide kag nitrogen. Namtang sa Albar Kilometer 1, Barangay 11, Siyudad sang Rojas. Ukon magtawag sa numero nga 0938823605 o kon 0917130-3764. LNN Gas Price Gas. Ginapanagian kag ginadumala ni Mr. Lionel Jigs Bukayan and family. Ross City ABC President Roberto Ross Maaw Roldan.
4: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: 4 Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix with Bacillus subtilis to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Sa tiyon sang tingulan, hindi pagbabayi ang makatalaga mga dala sang dengue. Gani mga kamerkado, dumduma ang 4S method agod maproteksyonan ang kagalingon, ang pamilya, at ang komunidad batok sa dengue. Una, search and destroy. Permi nga i-check kag kwaon ang mga ginatipunan sang tubig nga pwede pangitlogan sang lamo, pareho sang lata, goma, flower vase, kag mga baradong mga gutter. Ikaduha, self-protection. Magsoksok sang long sleeve nga bayo, magamit sang mosquito repellent. Kagbutangan sang screen ang mga bintana kagpertahan sang balay, agud indi makasulod ang lamok. Ikatatlo, seek early consultation. Indi pagbaliwalaon ang mga sintomas pareho sang hilanat, pagpalanakit sang lawas, rashes, o kung pagpula sang panit, pagsuka, kagpagdugo. Magkonsulta gilayon sa doktor o kung sa health professional, ilabi na kung ang sintomas nagalala. Ika-apat, say yes to fogging. Kung ginarekomendar sa mga health authorities, ilabi na sa mga lugar nga may risgo sa mga outbreak, makabulig ini agud mabuhinan ang mga adult mosquitoes. Apang, importante gihapon nga padayon nga pangitaon kagub-on ang ilang mga breeding sites. Gani mga kamerkado, kung ang mga sintomas nagapadayon, magkadto gilayon sa pinakamalapit kag masaligan nga ospital o kung klinika. Tandaan, prevention is always better than cure. Ini nga panumdom gikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: All you got to do is move. Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Merkado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Merkado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Merkado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Merkado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Merkado Iloilo, Radyo Merkado Capiz, at Radyo Merkado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Biyahe tips para sa mga motorista. Pagmaneho, paano ka makalikaw sa aksidente? Importante gid para sa minilyon katawo sa karon ang pagmaneho. Pero may upod ini nga peligro. Tanawon naton ang pila ka praktikal nga paagi nga pwede naton himuon. Ang Blow Baguettes. Amo ang isa ka simple kag dali madumduman nga acronym nga nagasuma sa mga butang nga kinahanglan i-check antes magbiyahe para malikawan ang aksidente. B stands for brakes. Siguraduhon nga husto ang level sang brake fluid. I-check man ang brake pads kung maayo pa ang kondisyon. Siguraduhon nga nagatrabaho sing maayo ang handbrake. L stands for lights. Ipa-check sa mekaniko kung maayo ang function sang imo headlights kag tail lights. O stands for oil. I-check ang engine oil kada semana kung ang salakyan mainit kag nagapark sa level nga lugar. Bantayin man ang mga oil leaks antes kag pagkatapos sang imo biyahe. W stands for water. Tanawa permi ang radiator kung may bastante nga tubig. Siguraduhon niyang imo windscreen wiper may reservoir nga may bastante nga mga fluid. Magdala man sang emergency water sa imo salakyan. B stands for battery. Magpa-check sing battery health sing regular. Siguraduhon nga regular nga magpatigayon sang pag-check sang battery health. A stands for air. Tanawa ang imo air filter agud masiguro nga nag-operate ang motor. Ibutang imo filter sa idalom sang silak sang adlaw. Kung ang kasanag nagaagi, ang filter yara sa maayong kondisyon. Kung hindi, islan o kontinluan. G stands for gas. Regular nga i-check ang fuel gauge. Labi na antes magbiyahe. Siguraduhon nga puno ang tanke sang gasolina para malikawan ang pagka-stranded kag mga traffic jams. E stands for engine. i-check ang mga fluids ng salakyan. Ang mga fluids, amo ang isa sa mga pinaka-epektibo nga indicators sang condition sang makina. Pangitaa ang mga leaks. Ang mga leaks, isa katanda nga mayara sang hindi maayos sa salakyan o kon sa makina. T stands for tires. Tanawa permi ang pressure sang imo goma. Inspeksyon na ang imo goma kung bala ini-damage na o kon sa condition nga nagakinahanglan na sang pag-ilis. Tanawa man ang mga threads, kama kilid para sa bisan anong mga samad o kon mga gasgas. S stands for self. Siguraduhon nga handa ka sa physical kag mental antis sang imo adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Indi gid mag-text samtang nagamaneho. Indi mag-inom kung ikaw ang nagamaneho sang salakyan. Mag-andam sa iban nga mga motorista sa palibot mo. Sa liwat, blow bagets. Ang pagdumdum sining simple nga acronym importante gid sa imo kaluwasan sa dalan. Blow bagets. B for brakes. L for lights. O for oil. W for water. B for battery. A for air. G for gas. E for engine. T for tires. And S for self. Drive safely

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanumdom mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanumdom, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Naglilingkod sa buong sambayanan. From the seafoods capital of the Philippines. Todo sa balita, issue, entertainment at servisyo publiko.
1: Ito ang Radyo Merkado. Radyo Merkado.

0: Maayong aga mga kamerkado! Good morning, Western Visayas, siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. And as well as nag-tune in man dira sa aton sa Iloilo Public Markets. And of course, dira man sa aton mga kamerkado sa Aklan. Kag sa tanan nga watchers and listeners sang Radyo Merkado. Mayong aga dira sa inyo tanan. So anyway, this is Kamerkadong Regeline Badhay sang Radyo Merkado Capiz. Ang inyo host para sa subong episode. So welcome back sa aton second segment sang programang Serbisyo Publiko. Ang inyo masaligan nga programa nga nagahatag sang importante kag mapuslanon nga impormasyon na parte sa aton health, safety kag welfare pamaagi sa mga serbisyo sang gobyerno. So it's October 3 na, no? Thanks God it's Saturday. So happy weekend mga kamerkado. And also 83 days na lang, no? Christmas is coming to town na. Bonus is coming. 13th month is waving. Sana all. So ang iba ay nagaplano na sang ubrahon sa ilang Christmas vacation. Ang iba nga pala panumdum na kung ano nga mga regalo ang ila ihatag. So dati excited pa ako mag-Christmas kay damo ko na baton sa akong mga ante, kag mga uncle, kag ako mga maninay. Pero subong daw handom ko na lang hindi pagagyan ang bulan sang Disyembre. Kaya ako nang ginapangayuan. But it's okay lang na mga kamerkado, no? So it's giving time man. Ang balgani nila, it's better to give than to receive. Kaya mabalik ba na iya sa imo ang kwarta, no? Ang kwarta mabalik na iya. Pero ang pagkilala sa imo sang tawo nga dalok na, o dalok ka, hindi na iya mabakal. So we should learn to give others, no? Kung may ara malang ta, kung may sobra malang. Pero kung wala ta, ate, hindi na pagpilita, no? Unaha ang imo mga needs, kag mga kinanglanon sang imo pamilya. Especially kung may mga health issues, no? Ang needs. Kung may mga needs ang imo mga pamilya kag kinanglanon sa imo family member, unaha inaiya. Balanta man nga kung ma-hospital kita, no? Kung may mga sakit kita dira sa itong mga kalawasan, ang pila mo katuig nga kinayuran, pila lang kaadlaw ubuson sa hospital bills. So that's why very important gid ang mga programa nga gintukod sang gobyerno agoda makabuhin kaga makabulig-bulig sa aton problema nga mga pumuluyo. So gani sa sini nga segment nga padayunon ta nga talakayon ang mga benepisyo kag serbisyo nga ginabulig sa aton sang PhilHealth. So sa nagligad nato nga pagtalakay, natapos na nato ang parte sa PhilHealth inpatient benefits. Kag naibaluan natin kung paano ininagabulig sa mga miyembro nga nag-require sang confinement o kung pag-admit sa ospital. So na-discuss man natin ang pila ka-importante nga PhilHealth programs, pareho sang Z-benefits, kagyaka program nga may lain-lain nga coverage, kag purpose, depende sa health needs sang isa ka miyembro. So ang yaka program na ibaluan natin nga ang focus ni amo ang primary care, prevention, consultation, health screening, kag early detection. And ang goal sa sininga programa is to check, to monitor, or to manage our health problems sa mas temprano nga tion. Samtang ang Z-Benefit naman, nag-focus sa pila ka serious o kon catastrophic medical conditions nga nagakinahanglan sang specialized treatment, kag mas dako nga medical expenses. So ginistoryahan naton ang pila sa mga kondisyon kag treatment nga posible sakop sang Z-Benefit program. So sa subong isa naman ka importante nga topic ang aton pagatalakayon. Kagamoy ni ang PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit o kon OECB. So kabalo kita nga ang emergency situation, no? Wala nagapili sang oras o kon lugar. Mahimo ini matabo samtang ara kita sa balay, nagatrabaho kita, nagaiskwela, nagabiyahe o kon bisan samtang nagakadto lang kita sa isa ka lugar. So halimbawa, gulpi ka lang nalipong, naaksidente, nadulaan sang kusog o kung na may natabo nga nagakinanglan sang immediate medical attention. So of course, kinanglan mo gid magkadto sa emergency room kag magpa-assess sa doktor. But hindi tanan nga nagakadto sa emergency room, no? Kinahanglan i-confine. May mga sitwasyon nga pagkatapos ang assessment kag treatment, makapauli na ang pasyente nga wala na nagalabot 24 hours sa ER kag hindi naman kinahanglan ma-admit sa ospital. So the big question here is, may PhilHealth benefit bala para sa amo sini nga sitwasyon? So amo ini ang aton pagasabton kag pagaistoryahan subong ang PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit o kon ang OECB. Pero antes naton inihimuon nga mas detalyado, tanawon na kag pamatigaan anay naton ini nga video para may gamay kita nga idea kag mas klaro naton mahangpan kung ano ining OECB nga benepisyo nga handog ng PhilHealth. Ano ang purpose sini? Kag paano ini nagabulig sa mga miyembro nga nagakinahanglan sang emergency care? So, pareho ako kamarkadong kiyan sang video.
1: Ano po ba yung outpatient emergency care benefit?
2: Well, napakaganda nitong development na ito sa PhilHealth, Ma'am Cheryl. At ito'y nagsimula noong 2024 na pinagtuunan natin ng pansin na makatulong tayo, makapagbigay ng support sa mga kababayan natin na nasusugod sa mga ER departments at alam natin na magastos din yung tayo ay mapunta sa ER department. Kaya naglunsad po tayo nitong outpatient emergency care benefit package at ito po yung ating support, no, para dun sa mga kababayan natin na mangangailangan ng mga serbisyo sa isang ER department ng isang ospital. Itong package na ito ay talagang napapanahon sapagkat sabi mo nga dati-rati talagang magdadalawang isip pa yung mga kababayan natin kung kailangan bang kung talagang hindi na lang kaya saka na lang sila magpapadala sa ospital, di ba?
1: Mag-ER nga pauuwiin tayo, wala rin. Kailangan nga ma-admit ka bago ka matulungan o maramdaman yung benepisyo mo sa PhilHealth. So yes. Ngayon, ito yung package nyo tinawag na outpatient.
2: Hindi kailangan kasi ma-admit.
1: Yes.
2: Hindi kailangan ma-confine for full 24 hours. Oo. Dati na nating policy 'yon. Ngayon wala naman na.
1: Oo. So lahat po ba ng public at private hospital ay sakop po nitong OECB o yung outpatient emergency care benefit?
2: Yes, basta po sila ay accredited po ng PhilHealth, lahat po ng mga pampubliko at pampribadong mga levels 1 to 3 hospitals po sa buong bansa yan, Ma'am Cheryl, ay available po itong package na ito.
1: Mas detalihin natin, Sir Ray, ano? Ano-anong services po yung sakop ng outpatient emergency care? Kagaya, pati ba yan, yung laboratories, gamot, at professional fee? Mas klaro.
2: Yes, tama ka. Oo. Lahat po ng mga kakailanganin na laboratorio, mga gamot, at maging yung bayad doon sa professionals, no, na tumingin po sa atin habang tayo ay nasa ER department ng ospital, ay covered po yan. Basta yan ay alinsunod doon po sa tinatawag natin na Essential Emergency Care List o yung EECL. So, listahan nito, Ma'am Cheryl, ng mga serbisyo, mga laboratorio, mga gamot, no, na merong katapat na agad na halaga. Meron na tayo agad na fixed fee, no, kasi binabayaran natin kada item, no. So, at meron ng katapat 'yan doon sa ating emergency care list. At ito'y matatagpuan sa Annex B ng ating PhilHealth Circular 2024-0023.
1: Pero I'm not sure kung may detalye po tayo, no. Mm-hmm. Ano pong mga pasok doon sa list na ito ng Essential Emergency Care List?
2: Well, pasadahan natin, Ma'am Kat, Ma'am Cheryl, kasi halimbawa, kasi mahabang list ito, no.
1: Yes.
2: Halimbawa, pag-usapan natin yung emergent ER consultation. Meron agad noon, 'di ba? May consultation tayo.
1: Yes.
2: Merong yung tinatawag natin na emergent ER consultation, halimbawa ang bayad natin diyan 707 pesos.
1: Mm-hmm.
2: Meron namang tinatawag na urgent, no? So iba yung emergent ER consultation, iba yung urgent ER consultation, 260 pesos naman yung ating babayaran. Yung mga diagnostics and laboratories, no, 99 tests ang kabuuan na nandun sa listahan.

0: Sa mga gamot, halimbawa yung ampicillin, omeprazole, tramadol 4, tramadol IV, no? Ay covered po yan. Kabilang yan doon sa mga gamot at therapeutics, 187 in all. So, mahabang listahan, di natin kayang isa-isayin ngayong umaga yan, no? Imaging services, halimbawa, kailangan ng CT scan, no? Abdomen, whole contrast, covered yan, yung x-ray.
1: Wow, oo. No, mahal din ang CT scan, ha?
0: Oo, at babayaran natin yung CT scan ng 12,828.
1: Aha, covered.
0: Oo. Yung x-ray, binabayaran natin ng 541. Yung x-ray sa skull, no? Sa bungo. At yung ultrasound 2D echo sa heart, halimbawa, babayaran natin ng 2,720. So, pero mahabang listahan, 38 na imaging services ito. Nabanggit lang natin tatlo. At yung emergency department services, yung paggamit ng defibrillator, yun pong paggamit ng mechanical ventilator, infusion pump at iba pa. 14 na serbisyo ang binabayaran natin dito. Halimbawa, yung defibrillator, babayaran natin ng 878. No? Fixed fee yan. Yung mechanical ventilator, 300. So pag gumamit yung pasyente ng mga ventilators na ito, meron na agad silang aasahan na sasagutin ng PhilHealth. Halimbawa, yung infusion pump, 133 pesos kada oras yung bayad natin.

So amo ato atong short video, no? Parte sa PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit o kon OECB. Kagsubong para mas maintindihan pagid naton, ato niniklaruhon ka kung ano ang mga services nga covered sa sininga benepisyo and how this benefit work. So ang OECB, no, kung ang PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit is one of the PhilHealth benefit that covers eligible emergency cases nga ginahatag or ginatagan sang treatment bilang outpatient. Subot silingon, no, may mga emergency situation nga kinahanglan sang immediate care pero hindi na kinahanglan nga ma-admit o kung ma-confine ang pasyente. So sa ato nagligad nga diskusyon, no, natalakay nato ng inpatient benefits nga para sa mga kaso nga kinanglanon ma-admit o kun ma-confine sa ospital. Pero sa OECB naman, ang focus amo ang emergency treatment nga wala nagresulta sa hospital confinement. Basta pasok ini sa mga kondisyon kag coverage nga ginset sang PhilHealth. Kag diri naton makita, no, kung nga importante nga kabalo kita sang aton PhilHealth benefits. So mas maayo nga maya basic knowledge kita na daan para kung mag-abot ang unexpected emergency situation, mas prepared kita kag mas makahibalo kung ano ang aton mga options. Especially ang emergency, no, wala nagapili sang oras, lugar o kung sitwasyon. So sa una, need pa nga makalabot kita sang 24 hours sa ospital bago i-cover sang PhilHealth. Pero subong bangod may ginpatuman ang PhilHealth nga outpatient emergency care benefit o kon OECB. Gin-design ini para sa mga emergency cases or situation nga kinahanglan sang immediate care. Pero hindi kinahanglan i-confine sang 24 hours ang pasyente. So, limbawa, nagabot ka sa emergency room bangod sang isa ka urgent nga kondisyon. So, gin-assess ka sang doktor, ginatagan ka sang necessary treatment. Kag pagkatapos, sina-stable ka naman, kag ginpapauli ka naman. So, hindi na kinahanglan nga ma-admit ka anay o kung maglapaw sang 24 hours para lang makover sang PhilHealth. Basta pasok ang case sa coverage kag sa requirement sang sininga package. So, and for the information of everyone, no, all public and private hospital sakop sining OECB. Basta accredited ini sa nga PhilHealth kag tanan nga mga pampubliko kag pampibrado pampribado nga ospital, no, level 1 to 3 hospital sa Pilipinas sakop sa sining nga benepisyo. So ano naman ang mga services nga ginakover sa sining nga benepisyo? So ang PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit covers essential services provided sa mga eligible patients in the emergency department who are treated as outpatient kag hindi man required ang confinement. So the essential needs includes emergency

0: emergency consultation or assessment kag consultation sang doktor sa emergency department. So it also covers the diagnostic services, mga diagnostic procedure nga kinahanglan para ma-assess ang kondisyon sang isa ka pasyente. Gina-cover man sang OECB ang necessary laboratory tests or examinations. Mga imaging, no? Imaging services like mga x-ray nga kinanglan sa pag-evaluate sang emergency condition, mga bulong or medications nga gin-administer o kung gin-provide bilang parte sang covered emergency treatment. And lastly, covered man ang referral or continuity of care, which means pwede i-refer ang pasyente sa primary care facility o kung konsulta provider para sa padayon nga pag-atipan sa iya health needs. So, limbawa, nagkadto ka sa ER or emergency room, bangod sa emergency health problem. Alimbawa, nagsakit, tabi mo chan, gin-assess ka sa doktor, gin-requestan sa laboratory test, ginpa-undergo sang necessary diagnostic or imaging procedure or x-ray kag ginatagan sang bulong. So after treatment, stable ka kag indi ka naman kinanglan i-confine. So kung eligible kag covered ang case, ang mga serbisyo nga sakop sang essential emergency care list mahimo makover sa OECB. So ang PhilHealth payment facility ginabase sa fixed fee sang covered services. So ang essential emergency care list o kung ginatawag nila nga EECL amo ini ang listahan sa mga serbisyo, mga laboratory tests, mga bulong medicines, kag emergency interventions nga may corresponding nga fixed fee. So meaning may ara na sa nga specific amount nga gin-assign ang PhilHealth sa kada covered service. So da kaangay mabala sa case rate, no, sang inpatient benefit sang PhilHealth. So with the OECB, may ara na sang corresponding fixed fee ang mga services nga included sa essential emergency care list. Kag ang detailed list, no, ang detailed list ni makita sa PhilHealth circular number 2024-0033. So pahapyawan lang nato ng mga services nga ara sa listahan mga kamerkado. So i-check nyo lang da sa website sa PhilHealth kaya medyo malawig gid ang listahan basi magahan kita. So sa list may ara kita sang emergent ER consultation. So amo lang ni ang mga importante nga gimpanguha na kon kag makita yung mandira sa slide, no. So para sa covered emergent cases, ang corresponding fixed fee amo ang 707 pesos. So may ara man sang urgent ER consultation, kag ang corresponding fixed fee sini is 260 pesos. So magkalain ang emergent kag urgent consultation. Kay ang emergent, life-threatening na ina siya. But kung urgent naman niya, hindi siya gawa life-threatening na case. So also may ara man sa lisang diagnostic kag laboratory services. May 99 laboratory tests nga included sa listahan na kag ang tagsa ka covered test may corresponding fixed fee man. So for example, ang arterial blood gas may fixed fee nga 1,326 pesos. Ang blood typing naman may corresponding fixed fee nga 576 pesos. Kag ang hemoglobin may fixed fee nga 143 pesos. So makita nato nga hindi lang consultation ang ginahatagan sang coverage. May ara man sang laboratory test nga necessary para ma-assess kag ma-manage ang emergency condition. So moreover, may ara man sang medicines kag therapeutics nga included sa listahan. So for example, may mga medicines pareho sang ampicillin, omeprazole, kag tramadol IV, no, nga included sa covered list. So in total, may 187 medicines and therapeutics ang covered sa list. Gani i-check nyo na lang sa website mga kamerkado. So may ara man sang imaging services. So importante man ini kay mga emergency cases nga kinahanglan kung kisa sang x-ray, ultrasound, CT scan o kung iban pang imaging para mahibaluan sang doktor ang kondisyon sang pasyente. So for example, base sa aton reference material, no, ang CT scan may corresponding fixed fee nga 12,828 pesos. So ang skull x-ray naman may fixed fee nga 541 pesos. Kagang 2D Echo of the Heart may corresponding fixed fee nga 2,720 pesos. So may ara kita sang 38 imaging services sa listahan na. So kada muon, pero ang nabanggit lang naton is tatlo. Kag hindi lang laboratory kag imaging ang including mga kamerkado. So may ara man sang emergency department services, pareho sang paggamit sang mechanical ventilator, infusion pump, kag iban pang emergency equipment or interventions. So ang mechanical ventilator, no, may fixed fee nga 300 pesos per applicable unit use, kag ang infusion pump naman 133 pesos kada oras. So sa list may aras ang total of 14 ka emergency department services. So ang iba ni check niyo lang mga kamerkado, kaya limitado malang ang aton time. Kagkapoy na ako magwakal, no. So may corresponding fixed fee ang mga covered items para may klaro nga benefit nga ginahatag ang PhilHealth sa accredited facility para sa eligible emergency care. Pero hindi tanan nga serbisyo nga ginahatag sa emergency room automatic covered sang OECB mga kamerkado. So kinahanglan nga ang service o kon item ara sa applicable coverage kag masunod ang PhilHealth rules. So kung kinahanglan gamiton ang sang patient ang mga covered emergency services nga ini, may corresponding amount kag ginassign ang PhilHealth para sa covered service. But wala man ini nagakahulugan nga tanan nga gasto sa ER automatic covered. So ang covered nagadepende sa mga serbisyo nga ara sa package kag sa applicable PhilHealth rules. Pro kon na maglapaw ka na sa ilang fixed fee, ang nabilin, syempre ikaw na ang responsable nga magbayad sina. But ako na nangabulig especially sa mga emergency situation. So diin mo pa na puluton nga kantidad, di ba? Sumayo lang kung anak kita sa nga may mga maleta, sinsilyo lang na sa aton. So hindi ta na kinanglan, no? So amo nga kung may emergency, no, ang pinaka-importante gid amo ang magpangayo dayon sa medical attention. Kag bilang PhilHealth member, no, maayo man nga may basic knowledge kita sang aton mga benepisyo para hindi kita magduwa-duwa magpa-check bangod lang sa kahadlok sa gasto. So ang emergency, wala nagapili sang tinion. Mahimo ini matabo sa aton pamilya o kun sa aton mga loved ones anytime. Gani importante nga hindi lang kita aware kung diin magpangayo sa medical help, kundi kabalo man kita sang aton PhilHealth benefits. So ang outpatient emergency care benefit o kung ang ginatawag niya nga OECB, isa sa mga benepisyo nga dapat naton may baluan, especially para sa mga emergency situations nga kinanglanon sang immediate care, pero hindi kinahanglan sang hospital admission. Pero tandaan nga, hindi tanan nga emergency expenses automatic nga covered. So again, may specific services, fixed fees, mga requirements kag limitations nga dapat naton maintindihan. Ang ibang dabi gambal nga kung may PhilHealth sila, way na sila balayran. Hindi mina mga kamerkado, may case rate kita. Mina sa mga nagareklamo, dira nga gamay-gamay daw ang iban sa PhilHealth. May mga case rate ina sila mga kamerkado. Kung inang case rate, no, kung matandaan ninyo nagligad, ginatunga pa ina para sa professional fees ang doktor, kag para sa imo mga gamit, naging gamit na sa hospital, sa imo bulong, kag sa imo room. So kung may emergency, no, unahon ang safety kag medical treatment. Kag pagkatapos, don't hesitate to ask the hospital PhilHealth desk about your coverage. Kaya ang paghibalo sa aton PhilHealth benefits, isa man ka pormasang preparedness. Gani ining serbisyo publiko, nagahatag sang impormasyon na hanungod sa mga serbisyo nga nagabulig sa aton nga mangin mas preparado sa tion nga kinanglanon nato ng bulig. Kaysa ulihin, no, ang aton health kag ang safety sang aton pamilya, amo ang pinaka-importante. Gani, always take care of your health, mga kamerkado, no? Bisan wala sang may nag-care sa imo. Don't ignore emergencies and know your benefits. So, hindi natin pagulaton nga maglala ang kondisyon antes kita magpangayo sang bulig. So, nakita natin kag nahibaluan natin ang kadamuon sang benepisyo nga ginahatag sang PhilHealth. Gani liwat, no, panawagan sa mga wala nakapamyembro pa sa PhilHealth, this is the time nga magparehistro kag may baluan ang mga benepisyo nga mahimo ninyo maangkon. Ang pagkamiyembro sa PhilHealth isa ka importante nga tikang agud maprotektahan kag malikaw ang inyo kaugalingon. And of course ang inyo pamilya batok sa mataas nga gasto sa pagpabulong kag pagpa-hospital. Kag sa mga ano sa mga miyembro na dira sa PhilHealth, ginapanawagan man nga magpalista na sa ilang yaka programa. Pinaagi sa inyo na pilian nga primary care provider. So pinaagi sa ni mahimo nga malibre ang inyo konsultasyon, health screening, kag iban pa nga mga preventive health services nga makabulig sa paglikaw sang mas grabe nga balatian. Kag at least no mabantayan ang inyo ikaayong lawas kag malikawan nga daloon kamo sa emergency kag makaangkon sang outpatient benefit. So mas worse pa kun makaangkon gid kamo sang Z package benefit. So wala man ako nag-breakdown sa benepisyo, no? But the point here is, mas maayo nga hindi na kita makaabot sa mga subong sa nga benepisyo. Kay para lang ini sa mga may malala na nga balatian. So that's why dapat sa yakap program pa lang, no? Arisgado ka na. Dapat bantayan mo ang imo health. Kay isa pang iba nabi, wala nag-pa-check sang ila health. Kaya ambal nila, mahal daw ang magpa-check up. Pero kung may accredited yakap program ikaw yak, nakapalista ikaw, libre ina siya, especially sa public hospital. Pero sa private, no, nagligad yung talakay man naton, nga may ara sila nga 900 fee para sa bilog na nga tuig mga kamerkado. Pero sa public, free na ina siya, free na tanan nimo nga mga consultation, pagpa-check up, kagbulong kung kaisa, may mga libre man dira sa yakap program. So tandaan gid mga kamerkado no, nga prevention is better than cure. So mas maayo nga maglikaw sang balatian kaysa sa magpabulong. Gani magpamiyembro na sa PhilHealth kag magpa-enroll sa yakap program agud maprotektahan ang inyo ikaayong lawas kag masiguro nga may masaligan kamo sa tion sang kinahanglanon. So ang balgani sa quote, no, health is not valued until sickness comes. So maayo, ang maayo nga panglawas, kasagaran wala ginatagan sang importansya. Tubtob nga mag-abot na ang balatian. So doka nga man sa tao, no, nga sang ara pa sa imo, wala mo manatagan importansya. So sang wala na gani, dito mo na makita ang value sang isa ka tao. So mabudlay ibalik ang tao nga nadulaan naman sang gana sa imo. Mabudlay ibalik ang tao sa kabuhi, labi na kung nakapoy na siya sa imo, no? Dokangay man sa aton lawas nga kung kapoy na, maluya na, nagamasakit na kagyagin pabayan ta, mas nagalala pagid kag mabudlay na ibalik sa dating health. Bangudamo ka na complications, kag komplikado na, kaangay man sa inyo, relasyon, yagin pabayan na. Gani, hindi na naton paghulaton nga magmasakit kita, nga maglala pa. Antes naton apresyaron kag amligan ang aton health sang aton lawas. So magpaka-responsable kita sa pag-atipan sang aton kaugalingon. Kag magparehistro sa mga programa nga nag-aalalay sa aton kaayuhan pareho sang PhilHealth. So as we come to the end of our discussion, we hope that today's episode has helped you better understand the importance of PhilHealth and the benefits it provides to every Filipino. The time check, it's 8:59 na. Subungaga, adlaw. Petsa 3 na, no? Bulan sa Oktubre. Tuig 2026, Sabado naman nga adlaw. So siguro bastante naman ang aton last segment sa subunga aga regarding outpatient emergency care benefits of PhilHealth. Pero madawa pa kita sang wala mahibaluan. So kada Sabado, no, so baybayan ta every 7 to 9 a.m. Ang iban pa nga mga importante nga impormasyon na hanungod sa iban pa nga mga benepisyo nga pwede naton ma-avail bilang isa ka mamamayang Pilipino. Kag of course, ang mga programa sang gobyerno diri lamang sa serbisyo publiko. So diri na lang kita anay kutob para sa aton segment sang serbisyo publiko. So saliwat madamo gyud nga salamat mga kamerkado, especially diri sa probinsya sang Capiz, dira sa aton mga listeners sa Pueblo Terminal, sa TATC, no, bisan wala kita dito gaandar pero ang aton dito mga supporters padayon nga naga-comment diri sa amon. Dira sa Ibisan Public Market, sa Sigma Public Market, of course, dira sa Panay, sa Panitan Public Market, Market Day dito Subong, Dumaraw, and also sa Kwartero and Hamindan. Thank you so much, Gida. Kag dira man sa Iloilo Public Market, dira sa lugar sa Manila o Alimudyan, Concepcion, dira sa Wet and Dry Market, and also dira sa Fishport, sa Igbaras, Leganes, Lemerima, Asin, New Lucena, Pavia, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Saraga, Sara, Barotac, Viejo, kag Kabatuan. Thank you so much, Gid. Kagsubong man dira sa Aklan Public Markets, dira sa lugar sa Libacaw, Lezo, Buruanga, Madalag, Makato, Banga, Altabas, numan siya tangalan kag Malinaw. So kabay nga Malinaw, subong ang impormasyon nga gindulong naman sa inyo mga kamerkado. So saliwa, thank you for watching and listening. This has been your Servicio Publico host, serving the people through truthful information. So saliwat, ini si Kamerkadong Regeline Badhay. Kagkaupod man ang among text sa technical side, Kamerkadong Kian Falco, para sa pagpangalagad para sa Servicio Publico sang Radyo Merkado Capiz. Ang boses sa puso ng bayan.
1: This time check is brought to you by
2: Martinez Food Services, located at Arsobispo Street, Roja City, Capiz. Owned and managed by Miss Filipina in Cabo. J. Angel's Meat Trading Wholesale and Retails, located at Barangay Kudyan, Ibisan, Capiz. For order, you may contact 0967-035-1969.
3: By Care Animal Bites Center, located at Dumaraw Town Center, Western.
4: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: and more.
1: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.
2: Your music, your request.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka ko ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Your music, your request.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tugutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagunyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: choose one.
1: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta kwad laod-laod tungod wag ta ko it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Gapasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumis.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal mo kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gina ko ay ginaservisyon kami iya at internet at isipak ano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasa Iran Koro Kalibo Cable, sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generate income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kamaturan. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trending. Yari ang inyo. News team.

0: Mayad ayon niyo utos aton kong nga probinsya at Aklan. Good afternoon, Western Visayas. Welcome sa aton kong nga pagpangalagad. Itraya karon nga Radyo Merkado Balita sa Udto. Adlaw kita makaroon ita Sabado, Oktobre 3, dagung 2026. Ang kami yung tagapagbalita, kamerkadong Nina Luis Del Pilar.
1: Ang kamerkadong Shane Flores Masal.
0: Agraya hatod kinyot More Power Probiotica, 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success. Healthy gut, healthy life. Mga kamerkado, alas 11:37 gorna sa Udto. Ang maantong magkita karon sa headlines aton karon nga balitang lokal. Motorista na aksidente matapos madugaan ni kontrola sa motorsiklo.
1: Samtang 2.43 million pesos nga livelihood grant sa DSWD, ginpadupod-gon sa tatlong SLP association sa tangalan.
0: DOST official yon nga ginlunsara, Regional Science Technology and Innovation Week 2026 sa probinsya karon Itaklan.
1: Samtang pickleball court sa tangalan, ngapitun lang matapos.
0: Ang sa aton karong headline sa Balitang Regional, Isla Karot Panay nagakinahangan at bagong 150 megawatts nga power planta.
1: Sa dugang pang headline balita regional, dinagyang street dance competition igabalik sa downtown at Iloilo City.
0: Ang sa tuman karong headline sa Balitang Nasyonal, dating hepe at BFP nagplead it not guilty sa kasong graft.
1: Wagong ka-individual, arestado sa ilegal ng pagbaligya at produktong petrolyo.
0: Sa piyak na bahin voter registration para sa 2028 presidential election sa pagabuksan ni COMELEC sa Nobyembre.
1: 1.4 billion pesos gahag at ilegal na vape products ginwasak at BOC.
0: Ang sa ito mangkaroon niya headline sa Balitang Internasyonal, Syria ginakondena ro pag-atake karot Houthis sa electric facility at Saudi Arabia.
1: Sa dugang pang headline balita international, mga pamataan sa France nagprotesta angon sa pagkadismaya sa sektor at edukasyon.
0: Ang sa ito mangkaroon headline sa Balitang Showbiz, Stray Kids nag-iba sa pag-boycott at 2027 Grammy Awards.
1: Sa headline balita sports, Pinay Archer na angkon ro silver medal sa 20th Asian Games.
0: Ang para man sa aton karon nga balitang business, presyo kart LPG magasaka ika 18 pesos sa bugan karon it Oktubre.
1: Ang sa balita health, DOH na ka-record it masobra 90,000 ng influenza-like illness makaron dagon.
0: Mga kamerkado, matabok kita karon sa aton karong detalye sa balitang lokal. Nag-angkon it nina sa nagkakayangain karon nga partit gawas, rosang ka motorista. Matapos karon maaksidente tak na alas 2:10 itagahon karon Oktubre 3 dagung 2026 na karon sa Lagin Banwa West numan siya. Rider nga 28 anyos nagagakig residente karon poblasyon Malinaw ay paagto kung tayo makaroon sa poblasyon na numan siya o direksyon tag Manabur aksidente. Sandig karon sa impormasyon na alin karon sa numan siya PNP samtang ina bye-bye rider o National Highway nga sakop karon Lagin Banwa West ay nadaguaan red control sa nakarong manehong motorsiklo. Mangod ka rin na tumbarong motorista ang nag-agom it ni nasa nakaroon nga nagkakayain nga partit gawas. Insakto nga nag-agiro emderm o makato nga nigindapatan ka rin tapa unang pagbugong. Rider ang gindakaroon sa ospital sa Kalipo. Sa piyakabahin gindagaman rin sa naman siya MPS ro motorsiklo it rider. Samtang nga gina-follow up pasigon itaka pulisana ro natabong aksidente.
1: Sa dugang pang detalye naton it balita lokal, ginpadupad yon sa tatlong Sustainable Livelihood Program Association sa Banway Tangalan do 2.43 million pesos nga livelihood grants. Pagkip sa mga kabaton ng SLP associations, magharin sa mga barangay Itpudyot, Dapdap, Agtondog. Do nasambitan nga pondo ay magharin man sa Department of Social Welfare and Development, sukod DSWD, ang ginagauman nga 81 nga kamiyembro do makapanipus kara sa andang mga negosyo, kapareha at retail store, aquaculture facility, ag Study Hub Cafe. Iwas ka rin na proseso ng mansigon at DSWD Field Office 6 rudugan nga 7.83 million pesos nga pondo para sa siyampang asosasyon sa mga Banwa Itangalan, Nabas at Buruanga. Sa kabirugan, mag-abot man sa 12 nga ka-SLP Association sa Segundo Distrito at Probinsya rupagapondohan halin sa masobra 10 million pesos nga livelihood assistance. Ipasamata man ni Aklan 2nd District Congressman Jovin Miraflores rupaday nga pagsuporta at DSWD SLP sa mga handong aga pagabuhi at mga lokal na komunidad.
0: Sa pagpadayon pa natin karon sa aton nga balitang lokal. Official yung ginlunsara sa probinsya karon Aklana, Regional Science, Technology and Innovation Week 2026 makaroon karon nga Oktubre 1. Adlaw karon Webes. Lagin patigayon karon nga opening ceremony na karon sa AVL Sport Complex. Personal nga nag-abot Sunday DOST Secretary Dr. Renato Salijum Jr., DOST Secretary for Countryside Development Engineer Maria Teresa Viendi Guzman, aga DOST Western Visayas Regional Director Engineer Rowan Gilonga Agud Buksana, ray karon na sa mitang convention nga magabuhay sa Oktubre 3 adlaw karot Sabado. Sentro karon sa pagbukas, it

0: Governor Jose Enrique Mereplolesa, Aklan State University President Dr. Jeffrey Clarina, ang iba pa kong opisyales sa itong mga ahensya ita gobyerno.
1: Sa katapusan ka ng detalye natin at balita lokal, yung pakibahin ni Tangala Municipal Engineering Office nga gapit yun lang matapos pero ang ginatukod nga pickleball court sa Sudi Tangalan Municipal Plaza. Rehe kabahin sa mga proyekto it LGU kung siin magawa sa pickleball court, hamay badminton at volleyball courts pagid. Tuyo ni Tangalan Mayor Jean Fuentes sa gabilog ng gobyerno lokal na madugangan na recreational activities sa mga residente at mas maging aktibo pa rehe sa patag itinampang. Madumduman nga unang sandang nga nagtukod it exercise equipment sa nasambitan nga plaza.
0: Alas 11:43 yun sa Udto. Ang mga kamerkado matabok man kita karon sa detalye sa balitang regional. Nagakinahangan ng isla karot panaya. Bago kar nga 150 megawatts nga power plant agud makasabay o kung makadungana sa demand nga mangin bastante ro supply karot kuryente sa rehiyon. Sunod kay National Grid Corporation of the Philippines Assistant Vice President ag Head of System Operations for Visayas Manila Modena. Bisan may kapasidada ng mga generating unit, kinahangan gihapon karon additional generation na itbilog karon nga panaya bago nagabaho raya karon nga demanda. Nasayuran nga atro base load kung base load generating units sa nitrihiyon agaban kandahay may mabaho nga full powered facilities. Magwas kara nag-import para Bisayas sa itapin karon nga 300 megawatts alin karon sa Mindanao ag 250 megawatts alin man sa Luzon. Bisan na bastante na supply at kuryente sa kung sa normal nga kondisyon. Nagkinahangan gihapon na UNGC pitdugang karon nga kuryente sa Panay Island mangorda kada dagon na ay nagasaka ron numero karot nagakonsumo kara. Tuyo man kara nga mapahauman na itmayad ng mga pasilidada agwada maangkor na agon makaangkor na sa sariling reserba karot kuryente.
1: Sa dugang pa ni tanay natin balita regional, igabalik sa Calle Real sa downtown at Iloilo City rong street dance competition it mga mabahong tribo para sa Dinagyang Festival 2027. Sa ginpatigay nga consultative meeting at Iloilo Festivals Foundation Incorporated, ng payag ba ni Chairman Juji Peña, igabot ang manandaro judging area si tanan nga major competition sa nasambitan nga kalye. Reng anunsyo ay matapos nga nakabaton Sunday at negatibong komento halin sa publiko. Bawang ko nagtaliwan nga didagyang haiging butang sa Iloilo Sports Complex sa La Paz ro judging area. Madumdumay ng ipahayag itpila ka mga Ilonggo nga maabunguan nakasood sa nasambit nga venue bukod sa striktong pag-angkon ni ticket para makapamantaw i-tribe competitions. Samtang pahayag pa ni Peña nga igabalik manandarong banderita sa Calle Real bangod ryer original nga setup kada magdinagyang.
0: Ag para man sa aton kong balita nga national. Nag-plead it not guilty ro dati karong hepet Bureau of Fire Protection sa nga si Jesus Fernandez sa kaso karong grafa angot karong sa suho nga 4 million pesos sa sagin patigayan kong arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division na kahapon kart Biyernes sa nagapanginwaga si Fernandez sa nasasambitan karong nga kaso sa pagbaton itsuho. Bangod kara magapahaom ro prosecution na itsiyam karong nga witness sa samtang apat man ro igapat ng tubang sa depensa. Nakataga na ro hearing na it ex-BFE chief sa October 21.
1: Arestado raw ang kagakinan nga imbolbado sa pagbaligya at pagsaylo at milyon-milyong pisong halaga at produktong petrolyo sa Victoria, Tarlaca. Sa gipatigayon man ng operasyon at Central Luzon Police Office, nadiskubrehan nga gisaylo raw petrolyo halin sa sangka tanker truck pa agda sa Sambilog pa. May kabilugan nga kapasidad nga 80,000 liters ro daywang tanker. Yung kumpiska man raw mga sales invoice at kita saan ang mga pagbaligya para sa dokumentasyon at duga nga investigasyon. Sa makaroon sa Coso Diagon at kapulisan raw ang mga suspetsado pati man rumaging kumpiska ang mga tanker at mga dispenser.
0: Balitang National. Ag para sa pagpadayon pa naton karon sa Balitang National. Inuwasa kar Bureau of Customs o kung BOC rumasubra 1.4 bilyong pesos sa gahaga it illegal kar nga bait products nga na-recover sa pinakamugagko record nga single operation seizure it smuggled bait products. Iban sa mga ginwasa ka 3,174 nga kahona it mabip the device ag pads nga may tatak nga chillax black bar ag chip. Nag-aabot sa 1.428 bilyon pesos. Nung kabilugan karon nga balora, it mga nakumpis

0: ng produkto. Gawa ka rin nakit ang Bureau of Internal Revenue o kung BIR tax stamps sa susunod sa BOC. Di kang karot pagwasa ka sa mga nakolekt ng produkto ng mapunggan o pagsugod sa merkado at milyong-milyong karong illegal nga vape devices sa agpadsa bilang kaparating karot hugot nga kampanya itahensya kontra sa smuggling na ag illegala nga kalakalan.
1: Ag para man sira sa ulihing detalye balita nato na national, pagbuksan sa buwan ni Nobyembre rong pagparehistro mga botante bilang pagpahaom sa 2028 presidential elections. So nasa COMELEC magawa sa voters registration, pwede man magpa-update it record, mag-silent registration record, magpa-reactivate, mag-violate pangalan, agitama ang saga ang detalye. Unang ang ipahayag ni COMELEC chairperson George Irwin Garcia nga gaabot sa 3 milyon ng mga bagong botante para sa 2028 elections. Bawat garagira bubanta amount sa 74 million o kabirugan ng numero it mga botante sa nasambit nga eleksyon. Bisa nawapit may nakataga ng petsa sa pag-umpisa kara, ginagauman nga magabuhay ng voters registration has sa July 30, 2027.
0: Ang para man sa aton kong balitang international.
2: Balitang international.
0: Gintun din na karot Syria. Ginaubra karong pag-attacket Houthis na karon sa power station it Saudi Arabia. Sandig karon sa reporta, gintawag pa at Syria na sambitang pag-attacke bilang flagrant violation sa it soberanya it Saudi Arabia ang international law. Pinpayag ita Ministry of Foreign Affairs and Expatriates na suportado nanda ro Saudi Arabia ang haom ng nandang buligan na unasambitan karon nga nasyon na para maprotektahan na doon na karon nga siguridad. Madumduman nga naglunsara kung how to reveal sit airstrike sa electricity distribution na sa Medina City in Saudi Arabia.
1: Sa dugang pangalitali na balita international, nagsaka sa masobra 500 ita 3,700 nga higher education sa France doon nadagahig sa padayon nga mga parang protesta it mga pamatanon. Angot sa ginapahayag, bukod it insakto nga estado it andang mga eskwelahan. Basta sa report, ginsugadro pilag mga karsada tugay pagkadismaya aga kaakigit mga estudyante. Angot sa bukon sigon, it bastante nga mga manugturo ag pasilidad it mga eskwelahan. Kubiornes may na-report nga 17 years old nga na-arrest mga otoridad bangod sa ginaligar nga attempted homicide kontra sa sangka pulisa. Sa piyakman nga bahin, 170 estudyante ag masobra 65 ka-staff members roha record ganinahan sa mga protesta. Kung in 40 sa mga Raya High School principals. Dugang pa si report, 100 ka eskwelahan go under naka-record it grabe nga kasamaran tugit mga violenteng protesta. Nung upisa man yung protesta sa Paris sa sinapektuhan ng unman pero pilang pangunahang syudad ka pero it Montpellier, Nantes ag Marseille.
2: Balitang International.
0: Ag para man sa aton kong Balitang Showbiz.
2: Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
0: Nag-ibagon ro K-pop group nga Stray Kids sa pag-boycott at 2027 Grammy Awards. Nung nasabitan karon nga tikanga, ay kasunod it kontrobersyala nga pagpakilala it bagong kategorya sa Asian pop music nga ginpatikos kat mga nahilig sa K-pop at J-pop. Madumduman nga haunang nga desisyon na ro BTS nga hindi sada karon nga magsumite at anuman karon nga kanta sa Grammy ko Hulyo. Rason it BTS gusto na anda karon nga mga kanta ay mabatian nagpalanggaon na kung ano raya kaysa hiwalayan at kung hiwalayon na itrihiyon nga aga lingwahe o kung mga lingwahe. Samtang wa man nagtaokorot anuman nga rason na ro grupong Stray Kids sa anda karon nga desisyon na nga hindi yun magsumite at nasabitan nga mga kanta.
1: Ag para magkara sa detalye, at aton karang balita sports.
2: Balitang sports.
1: Ginbulls ay ni Amaya Amparo Kuwangko o kadagagaan para sa Pilipinas sa nagpadayon nga 20th Asian Games matapos nga naangkon ng silver medal sa women's compound individual event. Ginkapos si Kuwangko at 2 puntos kontra kay Ashrifa para sa bugawan ng medalya kung si nakarecord ng Pinay Archer ay 27 points. Ro silver medal ni Kuwangko ay unang beses nga mag-intra ro Pilipinas sa Asian Games Archery Final. Kabadumduman rung ulihing Asian medal Pilipinas sa archery hala buo ko 2014 tag nagdaog si Paul Martin de la Cruz it bronze medal.
0: Mga karmergado alas 11:52 na sa Udto. Pag maatuman kita karon sa atong karong balitang business. Kinagaw human nga mag-asaka sa 18 pesos ro kada litro karon kung kada kilo ro presyo da liquefied petroleum gas kung LPG makarong Oktubre mangod sa padayon karon nga kinagamo sa Middle East. Unagon auna nga gig ay gapatumana ro sa ka presyo makarong Sabado Oktubre 3 matapos ro pagpatuman kara posibleng umabot karon sa hagos 2000 pesos ro 11 kilogram nga LPG tank. Bisan may basanti pa nga supply LPG, mataas sa gihapon o contract price ag freight cost sa Karabangorda, sarado ro gihapon o Strait of Hormuz. Dugangan pa bukod it madinagor na rufus negotiations sa negotiations sa it Amerika aga Irana.
1: Ag para mga kamerkada sa atong kinang health news, umabot kuan sa 99,037. Do na record nga kaso influenza-like illness sa bilog nga Pilipinas halin January 4 sa September 19 makarong dag-on masimana sa datos sa Department of Health o kun DOH. Sino sa DOH yung pinaka-apektadong rehiyon hirong Northern Mindanao, nga may masobra 16,000 nga kaso ag Sundan Riot Calabar Zone, nga may 14,000 cases ag Central Visayas, nga may 10,000 nga kaso it ILI. Duga pa sa report ro pinakaapektado hinong mga pamatan-on nga may edad 5 hasta 14 anyos kung sinagabilog ray sa 25% i total cases. Bisabas man ba 22% ro numero ay kumpara sa masobra 100,000 nga kaso kun nagtaliwan nga dag-on na padayon gihapon nga nagtaas rong kaso it ILI sa Pasoda. Sa makaroon padayon nga nagapahanumdom ro mga otoridad sa publiko nga magpabakuna ita flu vaccine nga maprotektahan ro kaugalingon agrobilog nga pamilya sa ILI.
0: Mga kamerkado, inyong nabatian na rubilog ko rin nga balitaan. Makaroon ko rin nga Oktubre 3 adlaw karot Sabado. Agray nga balita hatod kinyot More Power Probiotica 8-in-1 Coffee Mix Your Cup of Success. Healthy Gata, Healthy Life. Ang sa umana, kami yung tagapagbalita kamerkadong Ninia Luis Del Pilar.
1: Ag kamerkadong Shane Flores Masalid Roger Mercado Clan, ang boses sa puso ng bayan.
3: Inyo nabatian ang Radyo Merkado. Balita subo. Balita nga kamatuoran. Balita

Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hi, madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camanse Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na akong inom,

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camanse Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa tunggawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay wat madula ang nami ginipit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drug Store, Banga Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Billiones Store, Makato Public Market; Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market; Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market; Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan; Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo; Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital; Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo; Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo; Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Tesla Car Store, Madalag Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Yukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala, mapatihan kag masaligan o kung hindi. Pareho sang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, ini bala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto o kung naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway o kung video. Inibala artificial intelligence o kung hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod o kung hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Pangaaklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka ko ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog at din sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

masarap ang niluto kung kumpleto ang rekado. At ito ang programang mas lalong magpapasarap sa pananghalian ninyo. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Balanse sa panginig at lasap ang sarap sa Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kumpletos Rekados.

0: Kumpletos, Ricados.
1: May daig niyo Drodlaw, Provincia Itaclan. May daig niyo Drodlaw, Western Visayas. Welcome sa ating pagbangalaga niya sa programang Kumpletos Ricados. Ako rin kaibahan sa kahanginan sa merkado, si Kamerkadong John Ronald Goring.
0: Kumpletos Ricados.
1: October 3, 2026 kita makaroon mga kamerkado. Ag welcome sa Saturday edition, itatong karang programa nga Kumpletos Ricados. Panibag-o nga diskusyon ag topikoro aton nga pag-istoryahan. Kung sasiin mga kamerkado, mga nagapangunang balita, especially sa lokal, mga regional news naton, aro aton nga pag-istoryahan. At the same time, bag-uho naton itsang kire mga kamerkado, ro aton nga programa makaroon. Bagot hindi na may iga-feature kita, o bilang kabahing karay it kilagan on bugay itabidang akyanon mga kamerkado.
0: Kumpletos Ricados.
1: Kaya man sa atong mga partnered LGUs and of course sa atong tag sa mga public market, may daayad gid nga utradlaw kinyo mga ma'am ag sir. Happy Saturday and good afternoon. Yes, of course mga kamerkado, atong nga unahon anay. May daayad nga utradlaw o nakaroon sa Altaba sa public market. Banga Public Market, Madalaga Public Market, Libacaw Public Market. Hindi man natin pagkalipatan, una karon sa Numansia Public Market, Lezo Public Market, Malinaw Public Market, Lezo Public Market, Lezo nga ni Kaina, Makato Public Market, Tangalan Public Market, Nabas Public Market, Aga Buruanga Public Market, mga kamerkado. Sa ato ng mga market vendors, sa ato ng mga bulantero, bulantera, sa ato ng mga manugbaligya una, sa ato ng mga variety stores, sari-sari stores, mga ukay-ukay, mga karinderya, parlor, salon, barbershop, mga pharmacy naton, ang iba pa nga mga establishmento sa suod, agwa it aton ka mga public market iya sa bilog nga probinsya Itaclan. Mga kamerkado, good afternoon guys.
0: Kumpletos Ricados.
1: Maid-aid man, utro-adlaw sa aton nga mga kamerkado nga nag-standby makaroon. O nakaroon sa Ceres Terminal, nakaroon sa Kalibo. O sa mga nagabiyahe pa agto ito, Iloilo City, Rojas City, o Iloilo Province, bisang sa bilog nga ano, no, sa Capiz, Antique, Guimaras, aga syempre sa Bacolod City, o Negros Occidental, aga nakaroon nagabiyahe sa Katiklan, o naman karoon sa may pagto ito, Batangas, aga Metro Manila, o hagong gate sa inyo ka na nga pagbiyahe. Sa mga nag-monitor, itatod ka na nga social media pages, good afternoon! O sa mga wapa naka-follow and like sa Radyo Merkado Aklan, kaya amon ka na nga social media pages, makitaan sa amon ka na nga screen sa Facebook page nga Radyo Merkado Aklan, sa amon ka na nga YouTube channel, mag-subscribe man sa Radyo Merkado Aklan, and of course sa amon ka na nga TikTok account nga at radyomerkado.aklan, mga kamerkado. Sa personal ko mismo nga account kay Johnny, ay good afternoon sa aton karang mga viewers, most especially kay Sir Genesis. Good afternoon, Boss John. Good afternoon, Sir Genesis. Ag sa mga nag-monitor at aton karang programa, iya sa aton karang social media platforms.
0: Kumpletos Ricados.
1: Siyempre, umpisahan nun aton mga kamerkado, first portion it aton karang programa. Good news para sa pila naton ka mga manugturo, sa aton nga mga maestro, aga maestra mga kamerkado, bangod may pila kano, pila nga mga kabanuhanan iya sa probinsya Itaclan ro nagsuspinde o kung nagpaguwa it class suspension sa October 5, 2026 bilang obserbasyon aga selebrasyon itraya ka ng World Teachers Day aga National Teachers Month. So karapagang aga hambalagi ako mga kamerkado nga happy long weekend sa aton nga mga maestro aga maestra. Diba? And advance happy World Teachers Day. Diba? So so far as of 8 a.m. October 3, 2026, O kahapon pa nag-umpisa, no, Rubatan, no, pinakauna nga nagpagawa, no, itraya ka ng executive order para sa raya ka ng suspension of classes. So mag-aside sa Batan, Rolezo nagpagawa man, ginsundan man raya it Kalibo, Banga, Libakaw, Ibahay, Makato, Madalag, New Washington, Altavas, Agburuanga. So, wapa kami ka-check mga kamerkado kung may ano kita, no? May announcement kita, maghalin mismo mga kamerkado. Una ka nun sa Banwa It, New Washington. Oh, may announcement na ba? Una ka nun sa Banwa It, Malay. Runabas, may unaon kaya? Wapa kami gid ka-check mga kamerkado. Pero amon ka mga pagabalikan kung may unagid man. Bukong paman late ah. Pero abogid abi nga mga maestro ag maestra nga nagahinyo no nga mag-suspend ana it klase para sa raya ka ng World Teachers Day. Okay, kasi syempre, taon man aton ita kahigayunan ro aton ka ng mga manugturo nga makapahuway man no, ma-enjoy mananda. Madya kaya ko ako mangyani mismo siguro kay ano eh, ko ako mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tawaan man naton mga kamerkado. It's a special holiday ro aton kada nga mga maestra. And at the same time, with the kind of benefit that they're going to give, kinahangan mananda it dugang a compensation. Diba? Ro, ginatawag naton nga celebration because of the dedication itraya aton mga manugturo, mga kamerkado. They need to have a livable wage. Bukon yan yung mouth minimum wage. Bukon man survivable wage nga ginatawag naton. Kinahangan nanda it livable wage. Ano buot hambaon karon? Kinahangan sa anda ka nga ginabaton nga sweldo kay makaigo ron sa anda nga bilog nga pamilya ag para man sa anda ka nga sarili, di ba? O magita na ila nga grabyot ang trabaho ra nga ginaubra kasi bukon nga mga gaturo sanda eh. Bukon nga mga gaubra sa ita lesson plan eh. Sanda ron mga kamerkado nagahimo pa or nagaubra pa mga kamerkado. It administrative ng mga ugubrahon. Imagine, di ba? Raya ng mga atong ng mga maestro ag maestra, abi nyo gaturo pa ang sandaron. Abi nyo ga sermonya ta sa inyo karang mga inunga ron bukon. Actually, maabo pag ita sandaron nga ginaubra, magawas sa anda nga pang adlaw-adlaw. Di ba? Uwa man ka mo kasayad ka ron, pero ginadaga tabi na andaro anda ka ng mga trabaho bisan sa anda ka ng panimagay. Bukod ni mo't pareha sa aton nga corporate, no? Corporate world, nga bisan na 8 to 5 ra anda ka ng suod, ay una ataro trabaho. Aton ka ng mga maestro, maestra, sandagid aro, para kakon ha, ginakabigid naton mga kamerkado, nga modern day heroes. Aside sa mga OFW naton, aside sa ating nga mga medical workers naton, syempre unang-una gid aron mga kamerkado ro aton nga mga teachers. So kumbaga parang ani kakon hay madya long overdue. No, long overdue ang magkaroon it benefits ro aton karang mga manugturo mga kamerkado. So iyan naman nato no. Taon man naton sanda it importansya. Wag man natin silang ano galitin masyado. Di man natin pagdugangan ro anda ka nang stress. Aga syempre again kinahanglan nga i-enjoy nanda mga kamerkado. Ro ra ka nang bisan sang adlaw lang na selebrasyon. Itraya ka nang World Teachers Day, di ba? So ako mga pangutana ka ra. Paano't ama na kamerkadong Johnny if di ba dati ko no hay minagaharana, ginatawan it may special party ro may eskwelahan. Ay, pwede pa tanan daron nga ano eh. Pwede man niya ubrahon doon sa masunod nga inadlaw. Diba? Kasi National Teachers Month man eh. So, this is the perfect time na, you know, na maano man natin nga, kasi, bisan hamba na itong tradisyon, gibit sa kada eskwelahan, ruruyin karon nga mga ginakantahan yung teacher, ginatawaan yung mga sweets, ginatawaan yung mga roses, o ano man yung klase nga buwak, syempre may ano man doon. May oras gid para karon mga kamerkado. But for now, let's prioritize raw well-being at aton ka mga maestro ag maestra. Diba? So, curious man ako makaroon if na-implement or napatuman nun baga at Department of Education raw ka nga mental health wellness nga leave mana para sa aton nga mga manuturo. Hindi pa talaga ako sure dyan. Pero kung uwa pa, ay mga wengid bi. Diba? Mga hinono pa, abit ng daubrahon ron. Diba? So again, ro yun anay ro mga latest updates naton in terms of raya ka na nga pagsuspende sa klase. Una ka nun sa October 5 para sa World Teachers Day and National Teachers Month. Mga kamerka.
0: Kompletos, rikados.
1: Ato na nga i-check ropila naton nga mga ano no, i-check man naton ropila ka mga updates or mga patamyaw. Hello, good afternoon kay Ma'am Rina nga nag-monitor naton ka nga programa iya sa TikTok Live. And of course kay Sir Genesis Umana. Thank you sa Duyon Boss Jana. You're welcome, ano? Diba? Mabahura aton nga respeto sa aton nga mga manugturo, diba? Kasi bilang ako, hay unga itsang ka profesora, diba? Roanda nga trabaho karon ron, buwata nang naging na bilin niya sa sangka faculty room. Roanda ka nang trabaho karon day and night. Nag-puaw pa kita sanda. Diba? So, basahambon man nga rin nato nga bare minimum raya ka na nga ano eh. Raya ka na mga suspension of classes. Because what they need, especially to our public school teachers, or anda kinahanggan gid is dugang nga pondo para sa anda ka na mga faculty, sa anda ka na mga pasilidad. Dugang nga pondo para sa anda nga equipment, dugang nga pondo nga hindi un kinahanggan nga mag-contribute ro aton ka na nga maestro ag maestra para lang mapagwapa ro anda ka ng mga classroom.
0: Kompletos, rikados.
1: Diba? Kasi part of resiliency ron eh. Pero kung wagi hapon gina take it action at national government, rodoyin karon nga pila ka mga ano, pila ka mga paghinyo sa aton nga mga maestro at maestra, hay waron. If there is no political will from our upper officials, kung rupondo nga mga ginataokan da nga billion of pesos, ay wagid ron. kabay pa na i-take action man ni Department of Education Secretary Sonny Angara roray ka nga tikang na iano itaw anit mayad or pwede man nga i-direkto natin sa mga eskwelahan roray ka ng mga pondo mga kamerkano.
0: Kompletos, rikados.
1: Anyways, good afternoon galit no una karon sa Auckland State University Kalibo Campus, especially kay Doc Joanna Guanin, agana ka ng mga amigo agamiga o nakaroon sa Kalibo Campus at ASU. And of course, good afternoon man sa Auckland Catholic College Batch 2015 nga nagtanaw ag padayon nga nagaplano para sa Ati-Atihan or Kalibo Ati-Atihan Festival 2027 mga kamerkado. So, syempre, short update yan para sa raya ka ng opening salvo. Ito, Kalibo Ati-Atihan 2027. O, diba, ginahambal ka rin mga kamerkado na sa November 3, igapatigayon raya ka ng opening salvo. Ito, aton ka ng mother of all Philippine festivals, mga kamerkado. So, in terms of preparation, ay wapakita it further updates. Pero, habang mangani ni Ma'am Carla Sunier Doromal, Executive Assistant to the Office of the Mayor, kay Mayor Juris Sucro, mga kamerkado, naka na nga ginpahayag no, sa mga pagkita o nakaroon sa press conference at DOST o kung Department of Science and Technology, naka na nga kinpahayag kamo no, sa Katapo It Media na siguro by the second week of October may mga updates on kita. Sino ay handro mga artista nga gaabot iya sa Banwa It Kalibo? Ano ro preparasyon at anong klase nga selebrasyon ro pagahiwaton it LGU Kalibo para sa opening salvo of Santo Niño Ati-Atihan Festival 2027 mga kamerkado.
0: Kompletos, rikados.
1: So, maagtuman kita iya sa ano no, sa anunsyo nga hatod katon. It Philippine Statistics Authority Aklan mga kamerkado. So, Rupias Aklan hay nag-anunsyo it National ID Registration Schedule o kaibahan ro PhilHealth Aklan aga ro Provincial Health Office mga kamerkado. So, sa October 12, October 13, October 15 at October 19 May una karon nga PhilHealth yakap caravan mga kamerkado. Sa October 12, o mga taga Madalag Public Market, pamati anay kamo ha. O may PhilHealth yakap caravan. Duray ka na nga PSA ag PhilHealth una karon sa Madalag Covered Court. October 12 ron mga kamerkado. So kung mga gustong magpaubra, it national ID na karon sa Banwait Madalag. At kung gusto nyo man magpa-register sa PhilHealth ag sa PhilHealth yakap, di ba? Agod baka angkon ka mo or maka-avail ka mo it libreng serbisyong medikal, libreng buong, ay syempre October 12 ron mga kamerkado sa Madalag Covered Court mga kamerkado. Sa October 13, oh, naaman karon sa Banwait Makato, roray ka ng PhilHealth yakap caravan. Sa October 15, oh, sa mga taga Malay una, oh, sa Malay Covered Court, roray ka ng PhilHealth yakap caravan. And of course, sa October 19, oh, naaman karon sa Banwait Banga mga kamerkado. Alright, so syempre, iyaman ka na sa Banwait Ibahay. May sarili man sanda nga aktibidad. Sa raya ka ng aktibidad o kung programa it PSA Aklan. Ag Provincial Health Office mga kamerkado. O National ID Mobile Registration Schedule October 6. O nakaroon sa Barangay Undoy sa Banwait Ibahay. October 7 sa Barangay Aquino. Sa October 8 o nakaroon sa Barangay Naisod. Sa October 9 sa Barangay San Jose. And of course sa October 10 o nakaroon sa Barangay Poblacion. O nakaroon sa Banwait Banga mga kamerkado. And of course my national ID mobile registration man o nakaroon sa Banwait Batan sa October 10 o nakaroon sa Barangay Bayang. And of course sa Boracay o nakaroon sa Barangay Manok-Manok sa October 21 mga kamerkado. So again, ruin yung mga schedule nga akon nga ginhat-hat para kinyo mga kamerkado ay ano rin imaw para sa National ID Mobile Registration. And of course, with coordination and a partnership with PhilHealth Aklan, aga Provincial Health Office, mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricados.
1: Anyways, mga kamerkado, oras kita makaroon. Alas 12:35 kita. Hatod kinyo it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. The More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix ay available sa pili ka mga sari-sari stores at pharmacy. Yes, sa bilog nga probinsya Itaklan, mga kamerkado. Magapanong balik anay, ro programang Kompletos Ricados. Yagamang sa Radyo Merkado Aklan para sa pila ka mga reminders. Standby.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Panga Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa, at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Aw, gumigimay tambi si Maot dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang namin kinipikto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto o kung naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway o kung video. Inibala artificial intelligence o kung hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod o kung hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados.

0: Alas 12:47 yun kita itudrod lang mga kamerkado. Aga, welcome back sa second portion. Itaton ka na nga programang Kumpletos Ricados. Makaroon yung kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarin.
1: Kumpletos Ricados.
0: Oy, good afternoon gali no kay Sir Edward Jacob Oberio. May dahid nga udto mga kamerkado, especially na karon kay Sir Edward Jacob Oberio na karon sa Isla Ita, Boracay. Good afternoon man sa umano kay Sir Genesis o na karon sa Barangay Katiklan. Na karon sa Banwa Ita, Malay mga kamerkado. Good afternoon man kay nung CJ kay Christian Billiones II.

0: ng mga balita at impormasyon. Kompletos Ricados.
1: Agaroon yun mga kamerkado, kabilugan niya interview with Jello Sarzuelo, Yasabano at Kalibo, with Carl Paruhinog, anak ka rin sa Isla at Boracay, ay kay Sean Dominguez, ita Banwa, ita Burwanga. Saam ka ng interview with Kilaganon, Bugal, ita Bidang Akanon, ilamang sa Kompletos Ricados.
0: Kompletos Ricados.
1: Thank you man kay Ma'am Thea Sulangi. Itrahe ka lang Habungan Weaving Studio and Cafe. Very supportive, no? Raya ka na si Ma'am Thea sa Commissary Art Collective. And of course, una ka ron sa ating mga amigo at amiga sa Dantayan Art Village na ginadumaga ka rin ni Mr. Soviet de la Cruz, mga kamerka.
0: Kompletos Ricados.
1: Thank you man sa mga nagpamati sa atong karang programa. Magkaroon nga Udro Adlaw. Oy, maabugid nga salamat sa nakibahin sa atong karang programa. Yung sa akong social media pages, nga Facebook, YouTube, at TikTok account, mga kamerkado. And of course, a huge shout out man sa Kalibo Plain Spotters nga presenteng nagtutambay makaroon na nakaroon sa may Kalibo International Airport para mag-document it mga nag-aabot o mga nag-aupad ng mga eroplano makaroon nga adlaw karon ita Sabado mga kamerkado. Thank you man sa mga tagpagamati naton sa tagsa naton ka mga public market and of course sa atong partnered LGUs. Most especially na karon sa Altavas, sa Banga, Libacaw, Madalag, Numancia, Lezo, Malinao, Makato, Tangalan, Nabas, ag Burwanga, may daid gid nga Udro adlaw kinyo mga kamerkado. Sa mga nagapaag-tweet copies, Iloilo City, Iloilo Province, Antique, Guimaras, Negros Occidental, naman karon sa Bahing Karit, Batangas, ag sa Metro Manila, hagong gid sa inyo karang pagbiyahe mga kamerkado. Thank you man sa ato nga newsroom, reportorial, onboard personnel, ag sa ato nga partner technical kay Geranio Messina, mga kamerkado. Ag sa umana, para sa programang Kompletos Ricados, ako si kamerkadong John Ronald Guarin, it Radyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
0: Inyong napakinga ang Kompletos Ricados. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: po si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Asay rin ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yun kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa, at manami man daanang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon.
4: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasa Iran Koro Kalibo Cable, sa akong yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Kalibo Cable, especially sa akong nga small business. So nakabulig din mo sa akong nga pag-generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan. Dance with that groove, all you got to do is move.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa tunggawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay wat madula at nami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center,

May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyong parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.

0: Maayad-ayad nga hapon mga kamerkado. Good afternoon sa itong mga suki nga tagpamati. Welcome sa pag-ilangin ng programa.
1: Hoy, bakit? Ang saya naman ni Kamerkadong Shane ngayon porque nakapag day off siya kahapon.
0: Yeah, sorry.
1: Napakasaya niya.
0: Good afternoon, mga Kamerkado. Sa ating kami mga pinagatagpamati. Welcome sa programa.
1: Dear Marites.
0: Ano ko na makarate? Sabado, October 3, 2026.
1: Yes.
0: Ang kami rin yung magkikibahan. Ako si Kamerkado Shane Flores Masalio.
1: At ako si Kamerkado Eunice Estanislao. Wow! Good afternoon!
0: Wow! Magami pa kayo na ganyan. At syempre mga Kamerkado, pumunta nyo kami sa aming Facebook Live, ang YouTube channel, at Radyo Mercado Aklan. At mga Kamerkado Eunice, patamihan ako sa ating mga sa aton nga mga public market from eastern to western side at aton nga probinsya.
1: Wow, eastern to western. Okay. Atong ginatamyaw aro Altawas Public Market, Sherpa Iaman Rodomancho Public Market, Burwanga Public Market, Banga Public Market, Tangalan Public Market, Makato Public Market, Lezo Public Market, Madalag Public Market, Libaco Public Market, Nabas Public Market, at syempre Malinao Public Market.
0: Anyways, mga kamerkado, medyo among energy makaray mataas-taas kasi yes. Nakapahuway kami kahapon and as well as
1: yes.
0: Day off po nandahin aga.
1: Hindi, pero ay hindi, feeling ko mataas yung energy natin kamerkado Shane kasi nakapaglakad-lakad tayo
0: yes.
1: Kahapon.
0: Yes, alam nyo, maganda pala sa katawan yung pag, yes. Ano, paglakad-lakad. Tapos sa unahan, may gawgat kinyong pagkaon.
1: Oo, diba? Feeling ko kamerkado Shane kung baba ng 5 months yung buhay natin.
0: Oo, pero nabawasan din agad kasi kumain.
1: Pero nabawasan din agad mga 3 months kasi.
0: Oh, 3 months. So, 2 months.
1: 2 months na lang talaga. Kainis talaga.
0: Sa masunod yung man, ha? Parang gausoy kita at ano, mga problema ka Mercado Inis. Yes. Kita ga solusyon, tapos ubra man yung kita at panibagong problema.
1: Diba? Hindi rin kasi mapigilan yung temp...
0: Ay, okay.
1: May delivery si Mercado Shane Flores Masalio. Ayan na. Ang one day sige. Billionaire natin.
0: Cellphone na lang. Anyways, mga kamerkado, medyo ma-busy-busy atong karing nga linyada eh. Nakamerkado yung niece, question and ay kita. Question and answer
1: yes,
0: portion.
1: Yes naman.
0: Sorry ko ta.
1: Eto, ang ating questions for today, kamerkado Shane. Ito ating questions for today, kamerkadong Shane. Kapag ba nag-away kayo ng BFF mo, para sa'yo, ano ang mas malala? Yung ikwento niya sa iba yung sitwasyon niyo? O yung magparinig siya sa mga notes niya? O mag-post siya ng mga cryptic message sa story? Ay, grabe.
0: Sa'yo, para sa'yo, ano?
1: Ako siguro, feel ko, baka mas malala talaga yung ikwento mo na lang sa iba yung ano nyo. Kasi diba, kapag kinuwento mo sa iba yung parang problema nyo ng BFF mo, parang nagkakaroon tapos ng parang ano, ng kampihan, hindi mo maiiwasan
0: diba,
1: yun.
0: Diba? Parang may gap na kamerkadis.
1: Yes, kasi parang di rin yung best friend mo, parang di rin niya ma-explain yung side niya, parang di niya kayang mapagtanggol man lang yung sarili niya.
0: Hindi niya ma-defend, no?
1: Oo, di niya ma-defend yung sarili niya. So parang, hindi kahit yung intention natin is ikwento lang yung side natin. Minsan parang nagkakaroon siya ng bias din sa side ng BFF mo. So, feeling ko mas malala yung ikwento mo yung sitwasyon. Oh. Although medyo, di ba, childish yung ano, yung pagpo-post ng ano,
0: oh, ano
1: ng
0: man,
1: note na yan. Or nagpaparinig-parinig ka, medyo childish siya. Pero parang feeling ko parang, siguro parang passive-aggressive na lang siyang na pag-handle ng emotion mo.
0: Oo. Tsaka mas malala naman talaga kamerkadong ninis yung pag, yung nag-aaway kayo, tapos ikikwento mo sa, hindi yan kasi, ay nga o nga, alima, yun, nga o nga, alima, ito nga, hotugon.
1: Ay, mas ginamit mo din.
0: Anyways, no, di nga ni mga kamerkado, no, mas malala abihay, maano ni mo, di nga, istoryahon ni mo, ro, di yun nga, imo nga problema, imo kong nga friend sa ibang tao haman. Kasi gani, kamerkadong Eunice, nag-aaboring di intrahorn actually. Maskin, hatuan yung bading mo kaina nga. Di mo naman intention na siraan yung friend mo, but I think, no, dyan napapasok yung part na kwento mo yung side mo. Hindi madi-defend ng ano, friend mo yung ano, yung side niya rin. Kasi syempre, side mo yan eh.
1: Ikaw bida dyan, ikaw yung ano yan eh. Kwento mo yan.
0: Okay naman sana kung humihingi ka ng ano, ng sit, ng advice.
1: Pero
0: like, hindi mo
1: dinadrop
0: yung ganito talaga yung nangyari, ganito, ganyan. Oo, anong
1: parang,
0: gagawin
1: anong,
0: ko?
1: Ano lang siya, parang overview lang siya, no?
0: Overview lang, oo. Ganun. Pero sabi mo, like, detailed talaga siya, tapos sabihin
1: ano
0: mo, parang,
1: no,
0: kaibigan ko talaga kasing ganyan, ganyan rin ugali niya.
1: Oo, parang,
0: diba?
1: Ano siya, parang dinrag down mo siya, diba? Parang hindi wala naman lang siyang, ano, kakayahan para ilinisin yung pangalan niya. So,
0: yun yung mas malala.
1: Siguro, i-determine na lang natin kung kailan ba pwedeng magkwento, or parang, ano, kung ano yung dapat details na pwede mong i-share sa mga ganyang, baka kasi gusto mo lang ng payo, baka naghahanap pa lang din ng parang third person na maghusga sa ano yung situation yun. Pero,
0: feel mo validation.
1: Oo, validation, ganon. So, piliin na lang natin yung dapat nating sabihin kasi hindi lahat kailangan ng audience sa ano nyo, sa kwento nyo. Ganon.
0: Yes,
1: pero ano take mo sa mga nagpaparinig na yun sa ano? Sa mga story, just...
0: I think that's a little bit of a childish kabrikado yunis. Sa pag-away-away, ha? Away-away lang, childish.
1: Pag-away-away. Pero kapag sa crush, okay. Okay lang, ako rin naman.
0: Di ba Bluetooth
1: to? Ako rin naman kabrikadong Shane. Actually, siguro lahat tayo nagawa na natin yan. Nagpaparinig ng mga notes or mga kanta. Okay lang yan, kabrikadong Shane. Kasi parang, ano yan eh, parang at least nagbibigay tayo ng hint. Hindi man natin kaisabihin sa kanya, nagbibigay tayo ng hint na yan, no? Pero kapag sa kaaway, parang...
0: Oo.
1: Siguro ano? Hindi niya kayang, ano, tapat. Hindi niya kayang i-confront yung nakaaway niyang friend niya. Bakit ganon?
0: Yes.
1: Or baka hindi pa siya nagmamature talaga. Kaya ganon.
0: Hindi pa nagde-develop ang frontal lobe niya.
1: Yes.
0: Because if you are mature enough, or minsan ka may kadunginis, nasa nature na yan ang tao eh. Kung paano niya i-handle yung mga away-away.
1: Yes.
0: Alam mo, one time, ginawa ko yan. College
1: ako. Hindi
0: ko na inulat. Sabi ko, oh my gosh, nakakaya. Bakit ko ginawa yun?
1: Diba?
0: Parang sige na, oh my gosh, this is so not ladylike talaga. Ano lang yun? Parang pahapyaw lang siya kamerkadunis. Pero grabe, parang mas nakakaya dito sa part ko. Kasi ako yung nagpose. Parang ako yung mas gigil na gigil. But hindi naman siya super, ano talaga, super inis yung post. Ganun.
1: Ah, so parang hindi mo na lang talaga na-control emotion mo, no? Kasi ganyan talaga, di ba, pag galit na galit ka, parang naghahanap tayo ng parang ng medium para mag-vent na yan.
0: Yes. Eh, kaso, mali nga yung ano medium kasi social media siya. So, syempre, friends ko yung ano ko, yung wall ko, syempre, nasa newsfeed ko is yung mga friends ko, like my close friends, family. Syempre, ako yung papanigan nila kasi side ko to eh.
1: Yes.
0: Diba? So, yun pa rin po, nakakaya naman, ginawa ko pa talaga yun.
1: Kaya nga. Pero, mas better siya siguro kapag sa pagkwento sa iba kasi at least sa social media, parang wala silang clue kung ano yung nangyayari.
0: Oo,
1: parang
0: ano, nangyayari.
1: Medyo parang ano siya, parang anonymous pa siya. Pero kung pag ano, kung kinuwento mo directly kung ano nangyari sa inyo na friend niyo, parang feeling ko mas malala yun? Talaga. Oo.
0: Diba? Ganito yung nangyari.
1: Oo.
0: Bakit?
1: Mag-scroll ko, kamerkadong Shane.
0: Yan na naman siya. Anyways, ayun na nga. Ano? Isa pang tanong, kamerkadong Eunice.
1: Ayan, bakit ka natawa sa tanong, kamerkadong Shane?
0: Sabi dito, kung sinabi mong mabait naman akong tao, huwag mo lang ako susubukan. Mabait ka ba talaga o naghihintay ka lang ng valid na dahilan para maging masama ng walang guilt? Oy!
1: Ay, I think nagawa naman nating lahat yan, di ba?
0: Di ba?
1: May mga sinasabi rin tayo minsan na, mabait naman ako, pero minsan huwag mo lang ko testin. May mga ganyan tayong face. I think lahat naman siguro relate dito.
0: Diba, dahil naman tayo talaga dyan.
1: Feeling ko wag na tayo maghugas kamay, kamerkadong.
0: O, diba? Been there, done that.
1: Wag na tayo maghugas kamay. Pero nakadepende siguro sa ano yan, no? Pero, kasi may mga mabait naman talaga na parang na napupuno lang sila. Tapos kaya napakitaan ng masamang side. Ganyan siguro.
0: Oo naman, kamerkadong Eunice. Meron naman naaabuso na yung pagiging mabait ng isang tao. Kaya na parang napapalabas talaga nila yung super
1: ano yung GRRRR nila, capital GRRRR.
0: Katulad yung kilala natin.
1: O, sino?
0: Sige!
1: Ay, sige ko na natin pangalan.
0: Oo, sige.
1: Ang controversial to.
0: Diba? Pag kaya, kasi, pag nasobrahan, biglang magsisigaw.
1: Yes. Biglang
0: sisigaw.
1: Oo, ganun.
0: So, wag na lang tayo mag-ano. Parang, minimize na yung pagiging joke, pag-joke, ganun.
1: Pero at least, ano, parang yung eto na to, mabait naman ako, pero huwag mo na ako subukan. At least, parang winawarningan ka na.
0: Winawarningan siya.
1: O, hindi naman siya sinasabi na, ano, na mabait siya purely. Pero at least, parang, sige, kung...
0: Parang alam
1: kung
0: mo
1: ano mo ako, ay...
0: Oo.
1: Eto yung mangyayari sa'yo. Parang ganun. May warning naman siya.
0: Diba? May warning siya. Meron kasi mga tao na bigla na lang
1: bigla na lang... Oo, diba?
0: Bigla na nanakit na walang warning, diba?
1: Kaya nga. Parang ano, moody. Ganon.
0: Yes.
1: So, feeling
0: Grabe
1: ko may...
0: Grabe si Woody.
1: Si Toy Story.
0: Yes.
1: Kaya nga. So, feeling ko talaga kamerkadong Shane, nakadepende na lang yan kung paano ninyo mag... Paano din natin tratuhin yung isang tao at paano natin mapapakita yung bad side niya.
0: Oo.
1: Ito one time si Kamerkanong Shane, nakita namin yung bad side ito, then sinagad namin.
0: Anong ginawa niyo?
1: Kasi kami mga ano, mga masasama kaming tao dyan.
0: Hindi ko
1: sa
0: na naalala. Anong ginawa niyo?
1: I think yung ano yun eh, yung pinost namin yung picture dyan sa ano.
0: Ah, oo!
1: Kaya nagtampo pala talaga siya noon.
0: Nainis ako. Hindi ko pinansin sinakanaka. Sinakanaka ni Niel. Hindi ko talaga sana siya
1: papansinin. Siya yung mastermind. Parang ano lang kami. Parang accomplice lang kami.
0: Hindi ko talaga sana papansinin ka Mercado Inis. Kaso, paglabas ko doon, nang.
1: Like, ano matay mo? Kaya nga, so...
0: Ano ba yan? Huwag mangyaw.
1: May nakakonsensya na pala minsan kung magalit si Kamerkadong Shane. Kasi dati ni sabi namin ni Kamerkadong Nudge, ay, ang hirap naman magalit ni Kamerkadong Shane. I-rage bait nga natin to. Ayun na nga natin, nagkatotoo nga yung pag-rage bait namin sa kanya.
0: Sobra. Eh, burst sobra bait pa naman yun. Sa saan nilalagay ito naman mga tao?
1: Na-rage bait siya sa burst bait.
0: Kasi ano ba yun? Para siyang...
1: Pinrintan namin siya ng picture niya. Na stolen, tapos naka-burst page siyang gupit nun.
0: Oo.
1: In-edit ni Kamerkadong Niel.
0: Parang ano
1: tapos pinost namin sa ano. Sabi namin ni Kamerkadong Nudge, ay, huwag na tanggalin na lang natin. Hindi, dyan lang yan. Kamerkadong Niel.
0: Lagi pa talaga nila dyan sa may ano, sa may salamin na yun. Kaya newscast kami.
1: Sorry na, Kamerkadong Nudge. Nabalik tuloy ulit yung galit. Pinalala ulit sa kanya.
0: parang naga-flashback ba?
1: Yes.
0: No, mga Kamerkadong, flashback kita. So, do not do un-
1: dapat
0: others,
1: ano
0: what you gonna do with that decision.
1: Hoy,
0: nagugutom ako.
1: Pero ano, dapat ano natin, dapat wag natin masyadong ano, i-rage bait na lang yung mga kasama natin.
0: Oo, wag na lang.
1: Iba pwede na natin silang ano, i-rage bait, pero dapat tansyahin natin kung...
0: Like very light.
1: Oh, wag na talaga yung below the belt na yun, yung parang masisira yung confidence nila. Above the belt na lang. Ano lang natin, ayusin na lang natin din yung ugali natin.
0: O, yung ugali nyo talaga, ayusin na.
1: Huga, mag-ugas kamay tayo.
0: Yan yung mag-ugas ang kamay nyo.
1: Ugas kamay yung Sir Den.
0: Si Sir Den din, mukha na mag-ugas ka.
1: Oo.
0: Yan siya mag-ugas ang kamay, ganito. May dalang bag.
1: Kaya, may dala siyang bag.
0: Anyways, isa pang tanong ka Mercadong Yunis. Wait lang. Ano pa kasi pinag-sasal? Bakit mas madaling makapagbigay ng payo sa iba kaysa i-apply sa ating sarili?
1: Oh, alam mo, sama yung mga kamerkadong Shane.
0: Sa tingin ko kasi kamerkadong Yunis, mas na nakikita mo roduyin nga mga possibilities nga matabo sa rin nga tao. Tapos parang nag-ano ikaw, parang ginatawan mo mot hint nga may possibility nga manabuoraya, may possibility man nga hindi. Like, nakadepende ba sa characteristics itawong ang ginatawan ni mo din nga advice. Pero kung sambaw ni mo sa iyo mga sarili kita ang kagalingon, parang may ano kayo, may duda ka.
1: Ah,
0: kung magagawa mo
1: to
0: or what. Diba? Ang lakas nating magpayo dito sa Dear Marites tapos hindi na-apply sa sarili. Diba? Charot!
1: Parang gets kita, parang sinasabi, parang mas, kasi kung nagpapayo tayo sa ibang tao, parang nakikita natin yung bigger picture. Parang hindi naharangan ng emotion.
0: Oo.
1: Kung sa atin kasi parang naaanohan tayo ng mga emotion, kaya hindi natin nakapag-isip ng maayos.
0: Oo, diba? Parang ganun na rin.
1: Wow. Clap na kayo. Mercadong Shane.
0: Wow. Di na.
1: Pero ano, saan mas effective sa'yo ka Mercadong Shane? Na-advise na apply mo pa talaga sarili mga advice mo?
0: Hindi. Hindi po,
1: hindi talaga,
0: ate.
1: No? Hindi
0: diba,
1: po, ate.
0: Diba may meron ako advice dati na pag meron kang ano, may gusto sa isa tao, magsabihin mo agad.
1: Oo.
0: Yan.
1: Ay,
0: sinungaling yan.
1: Sinungaling
0: tayo.
1: Diba? Ang hirap naman kasi apply sa sarili. Ang dali lang sabihin siya. Ang daling bitawan ng words sa ibang tao. Pero pag sarili, kasi may mga pride din tayong pinapairan.
0: Oo
1: diba?
0: Naman talaga. Lalo na
1: feeling,
0: kung mga
1: feeling
0: ano,
1: mo ang dali... ang daling gawin sa ibang tao kasi sila yun eh, yung pride. Hindi natin nakikita kung ano yung pride nila. Pero sa atin, ay, gato kasi tayo, ayokong maging vulnerable dito kasi dapat ano ako, dapat ako yung ganito. Parang ganun-ganun.
0: Oo, para may, diba? Meron tayong ego na na dapat hindi tapak-tapakan ibang tao.
1: Yes.
0: Diba? Kasi kung obrahon, kung haba mo sa ibang tao, may possibility ng obrahonan da kasi hindi pa natin nararamdaman yung emotions nila.
1: Yes.
0: Kasi magkita, ay, strong da, gagawin niya to. Oh. Pero pa yung katon, ay, hindi ka to kaya.
1: O, oh, diba? So, alam niyo na mga kamerkado kung bakit mas madaling mag-advise sa ibang tao.
0: Hindi ko takaya ra.
1: Diba? Diba natakot kasi parang buhay mo to eh. Baka buhay
0: alam
1: mo masisira
0: alam mo,
1: eh.
0: Alam mo kung ano yung ano eh. Ano yung, kung ano yung capability mo mag-solve ng isang problem, diba?
1: Yes.
0: Or mag, gumawa ng isang situation, anong gawin mo sa isang situation. Correct. So, pag nag-advise ka sa ibang tao, may posibilidad na, ay, magagawa niya to.
1: Ay, makaya niya to.
0: Pero pag ay, hindi ko takaya ra.
1: Diba?
0: Oo.
1: Kaya nga, for diba? You're so right, Kamerkado Machine. Oh,
0: ganun talaga, diba?
1: Mas mahirap pag-advise sa sarili.
0: Oo, pa kami yung mag-advise
1: sa ibang tao. Sarili natin.
0: So, kaya siguro yung butang kita iya, Kamerkado Machine.
1: Yes,
0: news,
1: kaya
0: no?
1: Nga, taga-ano lang tayo, no?
0: Taga-advise lang. Taga-advise lang. Pero sa sarili namin,
1: sarili natin, masyado na tayong ano, ma-problematic tayo dito.
0: Oo. Pero kung amat ba ako, pero minsan kamerkadong yun, Nis, na ano ko yan, humihinga ko ng advice sa ibang tao, pero hindi ko naman ginagawa.
1: Oo.
0: Yung gusto ko pa rin sinusunod ko.
1: Ay, ganun pala siya.
0: Yan yung pinakawain namin ng isang friend ko.
1: Oo.
0: Sabi niya, hihingi ka pa ng advice, hindi mo lang gagawin.
1: Baka gusto mo lang minsan siguro ng validation sa nararamdaman mo, kaya minsan siguro nagkukwento ka, no?
0: Ay.
1: Diba? Minsan parang gusto mo lang marinig din na parang ano, parang di ba may mga confirmation bias tayo na parang sana mag-agree siya sa sasabihin ko na yan, no?
0: Yes.
1: Pero kapag parang
0: gusto mo na ano, na parang mag-agree sa sasabihin mo or whatsoever. Oh, pwede.
1: Pero kapag ibang advice ang binigay nila sa'yo, parang ay, ayoko na lang sundin
0: to. Bayan, man, pakay naman.
1: So, akin pa rin sundin ko. Alam ko, alam ko sarili ko.
0: Gano'n mo, ginatimbang mo nga. Uy, ka ba ito or hindi? Ano ba ito? Ganun pa yung advice
1: mas yan? Applicable to sa akin yung advice.
0: Yan yung nangyari sa amin ng friend ko, Kamerkadi. Sabi ko, bibili ako ng damit. Adin nga, baka na.
1: 6-7
0: ka. 6-7.
1: Natawa ako sa ano.
0: Sorry.
1: 6-7 ka sa screen, Kamerkadong Shane.
0: Bibili ako, sabi ko, bibili ako ng damit. Eto, ginsendan ko mga gambong. Bokhay, ano man na, sabi ko, ano yung maganda dito? Sabi niya, sus, di nga, send ka pa, imo man mong gahapon man, gusto masunod.
1: Hi, Kamerkadong Shane.
0: So ending, di ba nagsabi siya?
1: Oo.
0: Tapos, hi, sabi niya, eto maganda to sa, ay hindi, ayoko dyan, eto na lang.
1: O, di ba? Buti hindi sila tatampo sa Kamerkadong Shane.
0: Di ba naman, hindi niya nagtatampo.
1: Kasi alam
0: niya
1: yung gali
0: niya. Sabi niya, alam ko na amas na itong babae.
1: Gusto mo lang talaga na ano, na parang magsusuporta sa decision mo.
0: Yes, yung mga decision making natin na parang minsan, no, nilalagay yung buhay natin sa alanganin.
1: So, dapat pala kung magtanong si Kamerkadong Shane, Nis, maganda pa to? O, ma'am, maganda
0: yan. Maganda yan, maganda yan.
1: Maganda yung bakit? Huwag mo na kontrahin.
0: Alam niyo, yung sinendan ko kayo ni Kamerkadong Nudge ng dalawang dress. Ano yung maganda dito pero hindi din binili? Kasi may ano, parang
1: may umiisimila sa mind ka pa.
0: Too good to be true.
1: Ay,
0: yung
1: yes.
0: presyo kasi ang napaka-low yung price ka, Kamerkadong Nudge, di ba?
1: Kaya
0: pag mga ganyan, parang nag-ano kita na.
1: Duda.
0: Nag-duda kita.
1: Mahirap kasi no, online kasi.
0: Yes.
1: Kaya sa panahon ngayon, ang mga too good to be true talaga kapag masyadong maganda, tapos mura ka, mapa-question ka, totoo ba to?
0: Diba? Okay lang kung mahal siya or like may... pero marami naman yung ano yung followers niya. Pero since... hindi kasi sinusukat doon, malay natin mga trolls yung iba, di ba? Troll account, di ba? Hindi impas 149 pesos.
1: Yes. Tapos, di ba, sa panahon ngayon Kamerkadong Shane, ang dami na rin nilang kayang gawin, no? Parang na-fake nila yung mga reviews, na AI nila.
0: So, ay, oo naman.
1: Malisugid na nung mag-usoy diba? Ito naman namin mga kagamitan sa online. Yeah, oo, Kamerkadong Shane, ano yun? Ay, parmi tikit-tikit na kami maririnig dito.
0: Anyways, meron ka pa ba dyan?
1: Wala na kami ka.
0: Ito na lang.
1: Wala na kami ka. Kamerkadong
0: Music naman siya, public mark.
1: Ay, sige, greet ko na lang naman. May magawa naman tayong mabuti dito, Kamerkadong Music. Atong gine-greet Ronomancia Public Market. Unang-una sa listahan, si Nanay Bigonia Rundilla. So si Arellano Meat Store, Arellano Meat Shop, Kawaling Store, Nancy Arellano, Ponciano Moriente, Maria Lilia Art Fuerte, Jojo Kainab, Boss Apon, Ralan Kainab, Nancy It Chicken Section, si Julita It Fish Section.
0: Yes, thank you so much, Kamerkadong Yunis, and of course, ating ka-Facebook Live, Kamerkadong Jet lang. Ko, good afternoon po.
1: Yes, good afternoon.
0: At Kamerkadong Imelia Agustin Oberio, good afternoon din. And of course, kay friend ni ko, Kirby Revesencio for
1: Wow.
0: Para to sa'yo, Curbs.
1: Para to sa'yo, Curbs.
0: Hello, Kirby. Miss you.
1: Wow, nami-miss mo pa talaga siya. Oh, sinasabi mo lang yan sa'yo.
0: Napapasyonan siya ngayon.
1: Best friend niya pala kayo. Best friend niya pala kayo ni Kamerkadong Kirby.
0: Kasi ano, mag-ibaan kami kayo dati sa field. Kamerkadong Yunis.
1: Yes.
0: May picture kami niyan. Parang hindi lang halata
1: so,
0: na kami.
1: So, kamusta naman siya as a best friend?
0: Okay naman. Okay naman.
1: Okay naman siya.
0: Hindi, okay naman. Oo, Kamerkadong Yunis. Lalo pag may balita.
1: Yes. So, shout out mo kay dating kadodong Kirby Revesen.
0: Yeah, hello. Shout out. Alasan ka pa ngayon? Hindi ka ba nagsabi ko sa agad ka?
1: Kasi nga, Kirby.
0: Oo.
1: Punta ka dito, dala ka daw pizza.
0: Yes, tapos sila lang maabutan mo.
1: Pinakinabangan pa eh. So, kinabangan natin friendship mo kay Kamerkadong Shane.
0: Pakinabangan natin yan.
1: Punta ka dito, dala ka pizza.
0: Uy, nutusan.
1: Nutusan pa eh.
0: Anyways, mga Kamerkado, oras natin, alas dos, Jesgun sa hapon. Sa ating karang pagpanumbalik, ating karang basahon, rung problema ang ipadagakaton, iagamang sa programang
1: Dear Marites.

Brung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup.

0: ako si Kia Rodrigora from Pangaaklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Protestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa tunggawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. What madula ang namin ginipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblasyon Numansha Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numansha Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Mga kamarkado ka panumbari kita sa programang
1: Dear Marites.
0: Ag makaroon nga sa party na itong karang programa, tamiyo na itong kamarkado ini sa itong karamata Altabas Public Market.
1: Yes, atong ginatamiyaw si Sir Morito Benedicto Tulio ng Pukid Store. Siyempre, iyaman si Ma'am Inday Concepcion at Fish Section. Si Andrea Sokgang at Rogardians at Altabas/Batan Chapter. Ituloy ko na lang sa kamarkadong Shane sa Buruanga.
0: Yes.
1: Yes. Yes. Siyempre, atong ginatamiyaw, taga Buruanga Public Market. Siyempre, iya si Season Aga, Jason Season, Ga Negro, Onion Packs, Romang Stuffed Bread and Butter, Abi Variety Store, ni Stephanie Flores, si Kristen Joy Malayas, Ranilla Prado, Juliet Nalaunan, Why Are You Variety Store, ni Ricky Yap, iya man si Jenny Ann Swalog, Sheila De Juan, at Gross Amanta Store, ni Erwin Daguhoy, ni Mary Joy Apolinario, Lizel Daguhoy, ag Bing Estuya.
0: Yes, hello po, good afternoon mga kamerkado. Ag, yes. I think no kamerkado yun is, di na magpabuhayon pa.
1: Yes. Ako
0: na lang ang pagbasahon, rugin pa daw yung katong problema.
2: Okay, man.

0: Dear Marites, tawagin mo na ako sa pangalang Claire. Nakiusap yung husband ko before na patirahin muna yung mama niya sa bahay namin para mag-alaga ng anak namin. Pumayag ako, hindi madali yung desisyon, pero sabi ko okay lang kasi pamilya naman and I wanted to help. On top of that, binabayaran ko siya ng maayos every month bilang caregiver ng anak ko. Hindi maliit yung amount kasi iniisip ko, parent ko na rin siya at may respect ako sa role niya sa buhay namin. Hindi ko alam na habang tumatagal mare, may ibang nangyayari na pala. Una, napapansin ko may nawawalang pera. Maliit lang sa simula kaya binaliwala ko. Iniisip ko baka nagastos ko, baka nakalimutan ko lang. Hanggang sa dumating yung point na nahuli ko siya. Umamin siya mare. Umiiyak pa. Sabi niya, nagkamali lang daw siya. Pinatawad ko. Instead na tanggalin siya, binigyan ko pa siya ng weekly allowance bukod pa sa sahod niya para wala na siyang rason kumuha ng walang paalam. Akala ko okay na pero hindi pala, mare. Naulit-ulit. This time, mas masakit kasi nalaman ko na hindi lang siya yung may alam. Yung asawa ko rin pala. Yung asawa... Yung asawa ko pala, inuutusan siya na kumuha ng pera ko. Nang hindi ko alam, mare.
1: Pero yan.
0: Tapos yung pera yun, iniipon niya sa sarili niyang savings account. Nalaman ko lang lahat nung naggalakas ako ng loob magtanong at maghalongkat kasi yung matanda, very honest naman sa akin. Nung nag-confront ako kasi gusto ko pa ma-save relationship namin. At first, nga hindi ko pa gustong malaman ng asawa ko. Baka ka ako magalit sa nanay niya, inaawa naman ako sa matanda, yun pala, nagkasabot sila. Yung reason ng asawa ko mare, cold na raw ako sa kanya. Nagpe-prepare lang daw siya just in case iwanan ko siya. Kasi wala daw siyang pera kapag iniwan ko siya mare. Just what was he thinking? Bakit ko iiwan? Ngayon siguro pwede na kasi magnanakaw naman pala silang mag-ina. Eh, pinaamin ko ulit yung last na kinuha nila, 18,000 pesos. Bonus ko ng Christmas na talagang kinuha daw ni mother-in-law ng Christmas party namin sa company. Dahil sa dami ng perang pumasok sa akin last December, hindi ko na napansin yun. By the way, na-scam na pala ako online, kaya cash basis na lang din ako, mare. Anyway, pinaghirapan ko yun. Pinaglaanan ko na sa isip ko para sa anak namin. Sa bahay, kahit konting pahinga man lang sana. Pero nawala na lang. In fact, ako ang provider sa family namin. Mas mahal na mahal ko sa asawa ko, kaya nagtatabi ako ng pera pagtanda namin, pero ito lang talaga ang kaya ng utak niya. Ngayon, mare, hindi ko alam kung paano mag-move forward. Ang hirap ibalik yung tiwala kapag pera, pamilya at respeto na yung nawala. My husband has a total of 124,000 pesos in his account na kinuha niya sa akin for more than 1.5 years and his mother has a share of it. Never na kami nag-share ng dining table because ayoko na kumain sa bahay. Naawal ako sa dalawa kasi saan sila pupulutin? I am still a human being capable of loving and forgiving, so hindi ko alam ang gagawin. My husband always asks for forgiveness. Binalik na rin niya yung pera. Patatawarin ko ba siya, mare? O wag na lang? Alright, okay lang.
1: Ano lang ako?
0: Sige. Anyways, yun nga. Grabe, no?
1: Grabe.
0: Ayan.
1: Pinaano mo na lang siya.
0: Saka na umuwi na. Minis ko na yung pamilya tayo. Ko.
1: Ay, pamilyado na kasi kamerkanong Shamey P. Binabantay na siya.
0: Dalawa kamiksing pusa.
1: Bata.
0: Hindi. Pusa kasi yun.
1: Bata yeah. Kayo naman pusa na yan.
0: Yung ano, yung isa. Yeah, si Luna.
1: Wow. Excited ka na pa-uwiin yung... Excited ka na ma-uwi.
0: Para pagalitan sila. Charat.
1: Wow.
0: Wala. Anyways, so, ano nga yun? Ano
1: grabe ito? Naman yung ano ng ating letter sender na to. Pinatira na nga lang niya yung ano niya yung biyanan.
0: Yung biyanan. Tapos
1: yung tinakawan pa siya. Yung asawa ka sa buwat pala.
0: Isipin mo, no? Isipin mo.
1: Sige, isipin namin yung kamerkado.
0: Kasi isipin yung mga kamerkado. parang yung asawa mo, etong si Mrs. yung yung provider sa family. Siya yung bumubuhay, actually.
1: Yes.
0: Tapos, kukuha mo ng pera kasi cold. Go away. Oo, yan. Baka ikaw yung may planong umalis. So, yung mystery.
1: Feeling ko, kumikali siya parang ang loser naman ang asawa niya. Ang loser mag-isip.
0: Ang ganun talaga. Ang loser talaga mag-isip.
1: Diba? Parang takot siyang baka iwan na siya. Tapos, wala daw siyang pera na yan. Tapos, kung yung ginawa niya, kumuha siya. Ah, ayan.
0: Oo. Yeah. Sabi nga dito, kamarkaduinis ni Uod sa Alapaap.
1: Grabe naman.
0: Sabi niya, sabi dito, ito yung outcome kapag mas mahal ng babae ang lalaki. Kaya, girls, find someone na mas mahal ka ng lalaki and please huwag nyo hayaan na ikaw ang maging provider ng family kasi in the first place, dapat hindi.
1: Yes naman.
0: Tapos may nag-agree naman sa mga comment niya, kamarkaduinis. But I think, no, hindi naman lahat ng ng lalaki ganito eh. Mm-hmm. Kahit siguro mas mahal naman. Mas mahal siya ng girl. No? Talaga. Parang nakadepende na yung sa lalaki kamerkaduinis kung may provider mindset siya or kung ano man yung pag-iisip niya katulad na lang no ng asawa ni Claire.
1: Ay, yes.
0: Trippings ng lalaki na to.
1: Kaya nga. Ito pa, may nag-send pa sa atin.
0: Sino yan?
1: Sabi ni... ni Joyce. Sabi niya, nag-ipon yung husband mo dahil kung sakaling malaman mong may babae siya, eh, maipon na siyang panggastos.
0: Diba?
1: Joke lang. Minsan kasi utak paganahin, hindi tinotolerate mo yung pagnanakaw. Baka di lang sila magaya na rin. Baka di lang sila magaya na rin ng anak mo. Gawain nila, good luck. More patience at at baka iba pa ang plano ng mag-ina sa'yo na asawa.
0: Oo, di ba? Kasi sabi niya daw, binalik naman yung pera, pero panado, I think kamerkadong yung niece, no?
1: Mm-hmm.
0: Baka hindi mo alam na meron pala silang plano behind your back.
1: Di ba?
0: Hindi naman makaplano yan sa anuwi, sa harapan.
1: Kaya nga, behind your back.
0: Behind your back ka eh.
1: Siyempre, dapat hindi mo makita kayo, behind
0: your back. Pero di ba, parang ang sad na lang sa part ni Mrs. Kamerkadong yung niece. Super sad.
1: You supposed to be dapat mister niya, nakatuwang niya sa mga pera, tapos parang... may ganun pala, pwede naman siya maghingi na directly na yun, di ba? Kasi mag-asawa naman sila eh.
0: Pero kasi yung iniisip niya, na-call na daw yung si Mrs. So, baka daw, iiwan siya.
1: Ay.
0: Tapos, pero pera ni Mrs. yung kinukuha niya, okay ka lang. E di kung kaya dapat nga, ikaw na lang naghikahos, di ba, sa buhay?
1: Parang nilalagyan mo na parang sabit si Mrs. na yan, para hindi makawala sa'yo, parang ganun.
0: Saka lang, ba't pera ni Mrs. yung kailangan mong kunin kung called na siya?
1: Hindi pa siya nag-earn ng sarili niyang pera.
0: Hindi.
1: Ay, loser.
0: Loser.
1: Sorry ah. Sorry sa pag-judge Claire.
0: Loser siya in a way.
1: Mm-mm.
0: In a way na si Mrs. na yung nagpo-provide, mm-mm, na nakawang pa nila ng pera. Tapos parang ginaslight niya pa yung babae. So,
1: diba?
0: Is a loser talaga.
1: Kaya nga. Dapat sa mga natin, sa mga ikakasal, dapat
0: huwag na magpakasal.
1: Huwag na lang magpakasal. siguro suriin na lang din yung background ng family ng magiging asawa mo.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, dapat
0: maganito dapat na mga family, no?
1: Yan, mga ganyan dapat yung kamerikadong Mary Joy. Masipag.
0: Hindi siya makita.
1: Masipag. Laging inuuna ang iba kaysa sarili. Pero once na unahin niya yung sarili niya, hindi na siya makilala.
0: Hindi mo na siya makilala. Rotube! Rubis ka!
1: Yes. So, shout out pala sa ating
0: mama-mama.
1: Mama-mama kay Kamerkadong Mary Joy.
0: Kasi pagod sila kahagabi. Kamerkadong Eunice.
1: Yes naman.
0: Around 3 a.m. na sila, nakabalik dito sa Aklan. From... Iloilo.
1: Mm-mm.
0: Kasi meron sila meron silang media night with the Police Regional Office 6 to, headed by Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
1: Wow.
0: Yes.
1: So grabe no, parang isang araw ka lang nandoon, so pabalikan.
0: Ilang hours kamerkado yun is eh.
1: Oo, balikan.
0: Kaya, balikan. Kawa yung mamamama natin, nakita mo yung sayaw niya, yung hataw niya.
1: Kaya nga.
0: Nakita mo yung hataw niya na yon.
1: Yes, iba talaga si mamamama.
0: Tinatago
1: pala siyang talentong ganyan.
0: Totoo.
1: So, respect na lang natin yung energy ni mama.
0: Yes.
1: Kasi, siya eh, ang dami niyang ginagawa. Imagine mo, nanay pa siya, tapos working mom pa, tapos ganyan pa.
0: Diba? Pak na pak talaga.
1: So, feeling ni, kunyari, si Mama Joy yung ginanyan. So, parang, ang sakit naman.
0: Oo naman.
1: Awan ka ng ganun.
0: Masakit. Masakit talaga ka merkado niya. And of course, lalo na kapag ikaw yung, yung provider, yung breadwinner sa family niyo.
1: Yes.
0: Diba? Hindi ko talaga mag-gets yung point na asawa niya na na
1: parang ang ano loser yun, talaga.
0: Na nagnakaw siya ng pera kasi baka daw iiwan siya kasi ng asawa niya. Hindi ko parang...
1: Kaya nga parang feeling ko parang ano, feeling baka yung ano yung napakasala niya is parang palamunin, 'di ba?
0: Oh, or mama's boy.
1: Mama's boy.
0: Possible.
1: 'Di ba?
0: Oh, mag-jowa ng mama's boy. Bakit? Kaya sorry. Ay, may kasi 'di ba may tendency yung iba, tendency. Yung iba ha. Horon human ka mo, ako man gina-generalize.
1: Ako parang hindi ko.
0: Hindi, hindi ka gina-generalize. Kasi may tendency kung magkadainis na para pag nag-away kayo, takbo agad yung ano, asawa mo kay sa mama niya.
1: Asa ka, minsan kasi kapag sobrahan naman ng mama's boy, parang ano siya, parang wala
0: dependent
1: na kapasiti mag-desisyon yung yes. Sariling ano.
0: Dependent na yung nakanaka sa mama. Oo,
1: sa mama, kay mama Coco, dependent na siya. Eto naman. Ay, meron nag-comment si Garcia.
0: Si Garcia. Sabi niya, binalik niya yung pera, may pag-asa pa. Kung kasal naman kayo, ilaban mo pa din. Mag-asawa kayo, isa kayo. Oo, nagkamali yan, pero bigyan mo ulit ng chance. Magpakatanga ko ulit, charot. Wow. Kung mahal ka talaga niya, hindi na siya gagawalik ng ganyan.
1: Asos!
0: So hopefully, no, nagbabago siya, mga kamerikano. Kasi nga, pag ginawa niya ulit, baka, pag binalik niya yung pera, tapos baka buong pera mo na kunin sa ano, yes. Sa tinataguan mo. Kaya eh, di good luck sa iyo.
1: Ang nakakatawa niyan ka merkadong shape.
0: Kasi magbago na siya.
1: Kung maglalagay siya ng CCTV imbis na para sa ibang tao, sa mismong sa pamilya asawa niya.
0: Sa asawa niya at sa mother-in-law niya.
1: Para mabantayan niya baka bigla diba? Nakawan siya. 'Di ba ganoon? Ang hirap
0: sa nagbago na ka merkadong.
1: Ang hirap tumira sa isang bahay na parang kailangan mong bantayan yung mga kamag-anak mo na baka nakawan ka.
0: Na sila nga dapat yung katulong mo sa mga ganung bagay.
1: Dapat safe place mo na yung bahay mo tapos biglang may ganyan pala ka merkadong. Oh, 'di ba?
0: It's a prank. Na prank ka namin.
1: Yes. Di ba actually, di ba nag-advise ka nung kahapon sa amin ni Kamerkano Daniel. Yung sister niya, pinagnakawan niya yung iPhone.
0: Huwag kayo sa ano, ang lakas ang amats.
1: Para gawing ano, ipagtaya ulit sa ano,
0: yun
1: sugal.
0: Alam mo, Kamerkano Eunice, na ano talaga ako, natatawa rin ako minsan sa administrasyon or sa, alam mo yan, sa... nasa serbisyo, nasa upuan, nasa trono. Bakit pinagtutuanan nilang pansin yung mga
1: sugal.
0: Mga apps, yung
1: yes,
0: mga games.
1: Naman.
0: Pwede diba? Bang unahin yung pinaka ano, pinakamalaking masasabi natin na problema na pinagmumulan ng pagnanakaw,
1: yes.
0: pagpanakit sa ibang tao kasi nga na perdi sa sugal, what kwarta, nagpanakaw, ganun.
1: Diba?
0: So bakit
1: parang mas
0: band-aid solution na yung kaya eh.
1: Yes, mas pinipili na mag-invest sa mga hindi naman talagang problema na yun.
0: Na, parang, na pwede naman maagapan sa bahay pa lang.
1: Yes.
0: Well, diba? You know mga kamerkado, ito mga problema. Ito mga problema na to about sa parenting, sa mga ugali ng mga bata. Pwede yan pwede yan ma-solve sa mga bahay-bahay. Like,
1: yes.
0: Huwag mong bigyan ng phone or limitahan yung screen time ng bata.
1: Yes.
0: And always talk to them, no? Mm-hmm. Always talk to them. Like, i-guide nyo siya.
1: Mm-hmm.
0: And i-guide nyo yung mga bata.
1: Yes.
0: Pero etong mga sugal talaga mga Amerikano, dapat talaga...
1: Kasi pinapromote pa kasi, di ba?
0: Pinapromote pa, mga influencers, mga artista, di ba? Lakas ng amats.
1: Yes.
0: Ganyan tayo eh.
1: Kaya nga, although... Ano rin, parang si parents rin kasi, parang feeling ko hindi nila talaga na-explain kung ano yung parang consequences na sugal eh. Parang sinasabi lang nila na, ay, manalo ka, matalo ka, parang ganyan. Ganyan talaga ang buhay, tumataya ka lang.
0: Pero ay, hindi applicable sa lahat.
1: Diba, hindi nila talaga na-explain yung talaga pinaka-consequences na kung mabaon yung bata sa utang, ganun. Parang,
0: totoo,
1: hindi pa pinaparealize sa kanila ng mga parents nila.
0: Hindi pa pinaparealize sa kanila yung realidad ka, Mercado Minis. Diba? Lakas na amas eh. Tsaka, minsan kasi ngayon, pinapamper na yung iba.
1: Yes, diba?
0: O, pinapamper na. Sabihin nyo man, aminin nyo, wag na tayo mag-joke-joke dito. O, pinapamper nyo minsan. Kasi ayaw nyo umiyak, ayaw nyo masaktan.
1: Mm-mm.
0: Then, so, feeling ko, pag nag-ano yan, ano ba, nagtrabaho or nag-aral sa ibang lugar, tapos wala kayo, ewan ko na lang, ano mayroon.
1: Yes. Yan yung ano naman sa pag sobrang mama's boy.
0: Yes!
1: Diba, mga ganyan talaga na ano, na after makagawa ng maling desisyon, mag-ano agad sa mama, hindi na mag-self-reflect.
0: Oh, walang self-reflection kasi nga yung utak nila andun.
1: Parang safe play sa mama, balik agad sa mama. So parang, para 30 years old na siya minsan.
0: Parang yung mother, meron siyang ano, alam mo yung parang strings. Oh, paningin namin yung puppet yung bata.
1: Balik.
0: Ano nga yung palabas na yan?
1: Coraline?
0: Marionette?
1: Ay, oo.
0: Yung ganyan, diba?
1: Ay, oo. Parang mystery siya na yun.
0: Oo.
1: Ay, yes. Gets kita kamerkadong shame.
0: So, yun nga. Pag sa mga... Tsaka, meron din kamerkadong yun isa nagsasabi na... Alam mo, i-ano ko na lang to, i-add ko na lang din.
1: Mm-mm,
0: na wala daw mapapagsamantalahan kung walang nag ano ba yan? Nag-shorts, mga ganyan. Alam
1: nyo, okay.
0: why don't you teach your kids how to be a gentleman?
1: Yes, ay, correct, diba? Nagsastart talaga yan sa ano eh, sa parang pagbibigay din natin ng wisdom sa mga anak natin.
0: Oo.
1: Kasi kung pinalaki natin yan na yung halimbawa, sabihin mo, ay, bakit yung girlfriend mo nagsuot ng mga shorts? Hindi ba yan baka ano, baka
0: oo, diba?
1: Ano yan, pagsamantalahan yan sa daan. So parang hindi nila, imbis na itong perspective yung tinuturo nila, ibang perspective yung tinuturo nila, parang victim blaming na yan, no?
0: Oh, victim blaming. Tapos parang ano, parang ninormalize sila na, ay, normal nila kasi lalaki yan. Lakas sa amats mo, ah.
1: Kaya nga kasi, porket ano, ay, malalaki kasi ganito na yan, eh. Ano na yan talaga.
0: Kasi mababago niyo pa rin yung nature ng malalaki. Lalo na kung sa bahay pa lang, bata pa lang, sinasabi niyo na, bawal mambastos. Like, treat the girls with respect. Always, ganyan dapat.
1: Diba?
0: Pero kung sabihin mo na, ah, kay binastos yan kasi nakashirt na ano. Alam mo, kahit anuman damit ng isang tao, babastusin pa rin yan. Kung merong isang tao na yung mindset niya pang bastos talaga.
1: Yes, kung bastos ka talaga, hindi na yan sa suot ng isang tao. Ganyan kasi talaga. Kasi oh, diba, kahit nga yung mga balot na yan na,
0: ayon,
1: na papansamantalahan pa eh. To,
0: oo.
1: Sa mindset talaga yan ng tao, it's the mentality, guys. Oh my
0: yes,
1: God, 2026
0: wag kayo
1: na.
0: Diba? Wag nyo i-victim blame.
1: Yes.
0: Oo. Tapos mahili kapag, kayo sa ganyan eh.
1: Tapos kapag may na-report na yan ng mga cases na napagsamantalahan sila, sabi niya, eh, ikaw kasi ano bang suot mo? Yun, oh,
0: yun
1: yung unang tanong. Oh,
0: hindi nila, wala na naging pakutan ako kung sino rin nag-ubrakhi mo. Pero yung sinasabi agad, ano ba yung suot mo nung araw
1: okay,
0: na yun? Diba?
1: Lala mo ah. Yun.
0: Oh, diba?
1: O tapos ano, pumunta ka ba sa madilim na lugar? So,
0: oh. Alam mo, kahit pumunta pa yun sa madilim na lugar, kung walang basos, wala talaga mayayari dyan.
1: Wala talaga.
0: Naging diba? Komentaryo yun, ha?
1: Diba? Pero may sinasabi sila, diba, kamerkadong Shane,
0: uh-huh.
1: I don't know kung dumaan din to sa'yo dati kasi parang nauso yung parang mas safe pa daw yung mga babae sa bear kesa sa lalaki.
0: Hmm.
1: Kasi kapag bear daw, parang hindi daw sila pagsasamantalahan na yun.
0: Oo, oo.
1: Parang mas safe pa talaga sila na matrap sila sa gubat na kasama yung bear kesa sa isang lalaki.
0: Yes.
1: Diba? Diba? Kasi parang tinetake advantage minsan ng mga tao yung ano mo eh, na walang tao.
0: Oo.
1: Tinetake advantage nila na vulnerable ka,
0: oo,
1: na wala ka mahinga ng tulong.
0: Pero pag ano mo ron,
1: Kaya nga.
0: Anyways, medyo mahaba-haba yun, but
1: medyo,
0: I think
1: medyo nag-branch out na tayo dito.
0: Pero I think, no, eye-opener din yun sa
1: yes
0: mga
1: naman.
0: Nasa, no.
1: Kailangan na natin talaga pag-usapan to kung Amerikanong shame.
0: Kasi minsan, nakakalimutan, no?
1: Mm-mm.
0: Oh, victim blame ka pa.
1: Kasi yung point lang namin, yung nagsastart yung ano, yung parang mga manners na yan sa family talaga.
0: Sa family.
1: Sa pagtuturo mo sa kanila.
0: Dyan lang talaga. Pero sinabi mo, ibabal mo yung app, hindi nyo nga na-research na meron palang tatrabaho sa Discord eh.
1: Diba?
0: Lala ka sa amat sa.
1: Ano mang tingin nila sa ano?
0: Alam
1: sa Discord?
0: Kasi, alam nyo ba? Oh. Naginawa yung research sa school para alamin yung problema tapos paano siya masolusyonan. Ano yung mga factors na nakaka-apekto dyan or such.
1: Mm-mm.
0: Ginawa nyo ba yan yung ginawa nyo yung pagban sa Discord?
1: Diba? Siyempre
0: hindi.
1: So parang ano sila, parang ay, eto problema to, eto mukhang problema to. Parang
0: sige,
1: ganun sila.
0: Iban ko to. O diba? Ganun lang.
1: Parang anything that looks
0: under
1: suspicious or ano, parang hindi masyadong na anuhan, ay, it's suspicious to ban. Itong ban
0: agad. Hindi lang na may mga workers doon, ginagamit ng students,
1: diba?
0: Ng mga groups. Hindi lang siya about gaming, mga
1: iba sa iba na naman tayo sa ngayon nag-branch out. Pero tama
0: naman.
1: Maya naman.
0: Gusto ko pumunta doon sa may ano ulit, sa may gaming doon.
1: Ay, yes. Diba? Ang ganda nung kamerkadong Shane, parang local game siya na...
0: Oo, gawa talaga siya ng mga students.
1: Gawa talaga ng students na kailangan nating laruin doon mismo.
0: 1v1, ah?
1: Tapos parang may ano ka rin, may makukuha ka daw nun sa after mong ano.
0: Oo, yun nga, yun ano ko. Baka,
1: baka
0: meron silang ano, diba, but sa games.
1: Yes, kaya pala nagmadali kang umuwi, doon ka ba mapunta ka merkadong Shane?
0: Wala akong kasama doon. Kaya nga sama kasama.
1: Ayun sama.
0: Ay, joke lang. Ayun nga. Balibag ko yung
1: ano sa kamerkadong shame. Ang papahinga kasi
0: Anyways, mga kamerkado, oras na itong alas 2:43 sa hapon sa atin ka ng pagpanumbalik. Last part, ito itong programa, yung babati ang bag, dapat sila ka-reminder, standby.

ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka ko ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din

0: Dati, hay, akong nga problema, hay. Hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa, at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? The only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Merkado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Merkado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Merkado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Merkado Iloilo, Radyo Merkado Capiz, at Radyo Merkado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Mamatian naton, Rotestimonia it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami

0: dahil no sugar imaw, medyo may tambi si imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinitik sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tanghalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundom, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Mga kamarkado, yung kita sa last part yung atong programang Dear Marites. Anyways, oras ay naton alas 2:53 sa hapon. May karang oras ginatudbang kinyo it more power probiotics 8 in 1 coffee mix your cup of success how to get healthy life mag more power dini mga kamarkado. Ag since yan kita sa last part, no?
1: Mm-hmm. Kay Claire, kailangan niya talaga mag more power kasi feel ko talaga yung stress niya sa kanyang asawa.
0: Mag-inaba naman yung kano. Mag-inaba naman yung katubang. Yes. Pero sabi niya kasi, yung mother-in-law... yung mother-in-law...
1: Sumuko na lang.
0: Tama na to. Yung mother-in-law...
1: Sumuko na lang.
0: Sumuko na siya. Oh, mabilis ako sumuko ka, Mercado Inis, kapag hindi ko masabi yung gusto ko sabihin. Wag mo, tama na to. Hindi, ganito. Kasi yung lola...
1: Uy, lola ka naman, gabi naman. Yung pinan. Yung mother-in-law.
0: Yung mama ng ano niya, ng asawa niya, or sabihin natin yung mother-in-law niya, ano eh, honest naman sa kanya. Sadyang inuutusan talaga ni Mr. Kamarkado Muniz.
1: Okay. So yung Bienan, siya yung nagnanakaw.
0: Oo.
1: Tapos nilalagay sa account ng Mr.
0: Yes. O, ay, diba? Grabe. Joint venture.
1: O, diba? Ano yan eh, tag team.
0: Yes, ganda lang mga teammates, no?
1: Kaya nga. Astig pero ba? Ano bang gagawin niya? Hiwalayan ba niya? Or parang, siguro feeling ko bigyan na lang talaga niya siguro niya ng last chance. Kung mahal na mahal talaga
0: kung mahal na mahal niya, bigyan at na ng ano, ng last chance.
1: Willing to change, matarulayaki.
0: Oo, diba? Para at least kamarkadong Yunis, no? Kung patunayan man ng lalaki na deserving siya sa chance ni Mrs., then I think that's a good sign naman. Parang gawin niya na lang yun na lesson na lang na wag gawin.
1: Wag ka papahuli.
0: Hoy, yun eh.
1: Gawin mo, pero dapat wag ka lang magpahuli.
0: Hindi, gawin niya na lang yun na parang ano, parang lesson.
1: Correct naman, di ba?
0: Oo, nga, na ano, na parang gawin niyang ano yun, parang ano ba, lesson na wag.
1: Kung ano mas matimbang sa kanya, halimbawa, mas matimbang pa sa kanya yung pera o yung pagmamahal niya sa asawa niya, parang...
0: Oo, yun.
1: Gawin na lang niyang ano talaga, Les.
0: Countdown.
1: May time out na ano tayo. May time countdown na tayo.
0: Sorry
1: dito.
0: Na.
1: Okay, kamarkadong Don.
0: Hindi, okay lang kasi 5 minutes naman.
1: 5 minutes lang naman.
0: Oh, patapos sige, na. Sige. Tama na to. Umuwi na tayo.
1: Na umuwi na.
0: Pero yun nga. Oo. Parang ano lang, siguro, maskin sa anong family, hindi lang magpagtiwala at basta-basta kamarkado Inis. Ano, i-account na roon ang mga kwarta. Kasi sabi niya nga, di ba, wala daw siyang, hindi na siya nag-online, like, banking or online e-wallets kamarkado Inis. So, I think, i-account na lang anong kwarta, ilagay niya sa ano, sa...
1: Safety. Yes.
0: Or else, sa sarili niya ang ano,
1: huwag niya muna ipagkatiwala sa ano.
0: Oo, no? Pwede isang bank account lang eh. Like, ilagay, kasi sabihin na, scam naman daw siya online dati. Pero I think, pag security kasi ng isang bank, hindi basta-basta man, yung access yung Kamarkado Inis. Oo.
1: Kaya nga. So, ano na lang talaga niya, be mindful na lang talaga kung saan niya pagtataguan yung pera niya, di ba? Saka, it's okay na parang wala mawalan ka muna din ng tiwala at kailangan niyang i-earn yung tiwala niya ulit. Sa'yo. Kasi ano mo yan eh, ikaw na yung biktima, ikaw pa yung
0: ikaw pa yung mag-a-adjust.
1: Siyempre, it's okay na maghalit ka. Kailangan niya matumpag trababuhin yung parang sinayang niya tiwala sa'yo. Diba?
0: Yes. Sabi naman dito kamarkadong Yunis ni kamarkadong Rose, kahit anong payo sa'yo, sender, ikaw pa din naman ang masusunod eh. Ganito na lang, bakit hindi na lang din maging provider ang mister mo? Para same kayo may savings. Ilaan ang savings mo para sa inyo ng anak mo, siya ilaan niya ang savings niya para sa sarili niya. Well,
1: yes, diba? Correct, you're so correct, Kamarkado.
0: Kasi yung pera, wag niya kunin. Oo, di ba?
1: Ay nako, wag na.
0: Kakaroon na savings.
1: Yung mga tapos. Nanay diyan, wag niya turuan maging loser anak.
0: Yes, please.
1: Kaya daw palakihin niyo na maayos anak niyo, palakihin niyo may ano, marunong mag-own up sa consequences nila, marunong maging magpakalalaki kung kailangan nila magpakalalaki.
0: Oo.
1: Ba't ganyan, hindi yung parang ano na ay baka maiwanan mo ako, sige kunin ko pera.
0: Oo.
1: Ay, grabe naman. Nakakatawa talaga yung Kamarkadong Shane.
0: Tapos, sabi pa dito ni mahilig sa, ano to? Mahilig sa pera. Di ba?
1: Wow.
0: Mahilig sa pera, yarn. Sabi dito Kamarkadong Yunis, bigyan mo ng leksyon. Paano sila matuto sa kasalanan nila kung... hindi mo sila kayang tisin? Pero siguro na asawa mo iwan ka kaya na-prepare na yan. Alibay niya lang na baka iwan mo siya. Nakakatawa lang na ikaw na yung provider ng pamilya, ninakawan ka pa. Hiwalayan mo asawa mo. Hindi yan gawalan. Imbes na magtulungan kayo, ninakawan ka pa. Kalalaking tao. Oh my gosh!
1: Diba? Kalalaking tao. At saka, tama nga, no? Baka may double dahilan, double reason.
0: Yes, just give me. Ay, sorry.
1: Oo, oh, yung double reason na baka, ano, baka dahilan lang niya na, ay, baka iwan mo. Kung diba, siya pala yung mag-iwan.
0: Siya pala. Lakas ang abas si Mister, ah.
1: Diba? So, ano mo, be wary na lang din sa baka may next move pa pala siya. Kung patawarin mo siya, baka ulitin niya. So,
0: or mas malala pa yung gawin niya.
1: Yeah, so, dapat piliin mo talaga yung tamang choice.
0: Piliin mo lang sarili mo at yung anak mo, yun na lang.
1: Piliin mo sarili mo, tingnan mo yung ano, oo.
0: Nakakawala ng poise to.
1: Balansin mo rin talaga kung ano yung mas matimbang. 6-7, ano yun?
0: Anyways, mga kamerkado, time check na ito na 12:59 sa hapon. Thank you so much sa mga kamerkado na ito una sa Merkado Publiko from Eastern to Western Salit at Karanga Province at Aklan. Abo nga sa gabat. Ag nagpamanda ko ito sa Facebook Live, YouTube channel. Thank you man, mga kamerkado. Para kay kamerkadong
1: Claire.
0: Kamerkadong Claire, mas better nga mag ipon nga ikaw para sa imo nga unga.
1: Yes.
0: Nga, sa imong sarili. Again, I think na mas unahon mo at imo kaugalingon makaroon kasi who knows kung ano masunod nga ano nga maging tika nga itasawa ni mo, di ba? Hindi, diba? Hindi natin alam.
1: Natin alam. Kasi,
0: baka alam nyo.
1: Ay. Oh, baka alam nyo. Basta always be prepared na lang at dapat may backup money ka talaga.
0: Yes.
1: Kasi ikaw yung mga iwan.
0: Joke lang. Nakadepende kasi yan kung ano kung gagawin ng ano. Kung ipatawaro na na or magpapakuto siya siya.
1: Diba?
0: Basta minsan, huwag naman natin super mahal yung isang tao. Magtira din naman tayo sa sarili natin.
1: Isipin muna natin yung ano yung mas importante sa mga anak natin. Ganun.
0: Yes. Of course. Yun lang, Claire. And of course, 82 days to go before Christmas.
1: Yes! Ready ka na pa kamerkadong Shane. Pero first, Halloween muna.
0: Yes, of course. And anyways, thanks mo sa ating karangang partner sa mga technical side kay kamerkadong Heran Yumisina. Ako man si kamerkadong Shane Flores Masalio.
1: At ako si kamerkadong Eunice Estanislao. It's Radyo Merkado Aklan.
0: Ang boses sa puso ng bayan!
2: O ayan, tapos na naman ang heart-to-heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba! Huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda.
3: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Antes Agde. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ladies up in here tonight, no fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.
2: Up in here.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisika, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay. Galinubog, ako adlaw-adlaw, tungod wag, ako it power, bagangara sa akong awas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon, ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Pangakwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
3: lawat. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako

nagamit 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.